0: Wala naman pong tax.
1: Hindi po. Nag-file po kami, pero may tax pa rin.
0: Ayun po, kasi kung may income po, kung may income, may tax naman po. At kung hindi ka na makapag-file at bayad sa tamang oras, dun po papasok ang penalty.
1: Okay, kung ganyan ang sistema, di ba, no, Willard? Kanino ba kami magsusumbong? Kung ganyan po
0: na... ganun po. Ma'am Corina, sa ganyan na sistema, example, yung ang taxpayer, matagal na po nagsara, mag-file po kayo kung saan kayo nag-register. Saan ang RDOs nyo para po mag-file po kayo ng closure. Para po hindi na po tatakbo sa system. Kasi kung hindi po na-file ng closure, ang system po mag-automatically generate na hindi kayo nakapag-file, papasok ang mga penalty.
1: I see. Okay. Pero does it answer the question? Parang nalilito ako, kasalanan pa natin.
2: May penalty pa rin talaga.
1: Hindi,
2: ano?
1: Even if you don't close, if you have minimal, sabihin natin very minimal income, you file it. Pero ang laki pa rin ng tax. Kanino po kami
0: pwede? Hindi po. You can visit your RDO kung saan po kayo registered. Kasi po, yun nga po, kasi kanina sinabi wala ng kita. Alam naman po natin, filing ang tax system ng Pilipinas is voluntary. So, okay. Obligasyon po ni taxpayer na mag-file at magbayad. So, siguro po, in that case, kung nag-file kayo at wala naman po kita at hindi naman po pasok sa threshold, wala naman pong tax. Kaya siguro po if you visit the Revenue District Office where you are registered.
1: Okay, so there isn't any hotline or grievance committee or office na pwede naming pagreklamuhan?
0: Sa mga ano po, pwede po sa lahat po, ng bukas po ang lahat ng BIR offices. Kung other than RDO, pwede po kayong pumunta sa mga regional offices, sa mga regional directors. Kahit po sa Office of the Commissioner, may email po, tellthecommissioner@bir.gov.ph.
1: Hanggang May 15 ang pag-file. Diba?
2: Tama
1: in-extend.
2: Ba? May 15. Extended. Yes. Okay. Attorney Brianna, kung halimbawa ordinary taxpayer po tayo, ilan po ang porsyento ng proseso ang na-digitalize na ng BIR? Kumbaga, yung hindi na ako kailangan pumunta ng opisina para sa bahay pa lang, online ay maaari ko nang gawin ang aking mga filings.
0: Sir Willard, online services, marami na pong na-introduce na online services si BIR. So kahit ordinaryong registration, magpapa-update ka, available na po yung electronic and filing of payment. Kung gusto nyo pong magkuha ng BIR forms lang, di ba dati po, pupunta ka po sa BIR, mayroon na pong e-BIR forms. Mag-submit ng mga taxpayers documents, may EAFS. So yun po, marami pa po at we are working na na ma-fully digitalize ang services ni BIR, but we are facing lang po, nati-facing lang po kami.
2: Okay. Attorney Brianna, yun nga palang software ng mga forms, na-improve na ho ba? Kasi may kabagalan po minsan.
0: Yes po, Sir Willard. Meron na po, ina-update na po namin, ongoing po. Meron na nga po kami yung wala pa sa system, yung para sa micro and small, yung BIR Form 1701MS, available na po sila lahat.
2: Patungkol naman
0: kasi
2: sa...
0: Kasi po, available naman po siya, sir, kahit offline.
2: Mm-hmm. Ano po ang update, Attorney Brianna, patungkol sa enforcement efforts naman ng BIR, lalo na sa mga corrupt employees ng ahensya?
1: Ay, natumbok
0: ayun
1: mo.
0: Ayun po, ongoing po ang aming paghahabol po sa mga corrupt na individuals, ongoing ang mga investigation, ang mga na-filean na po, ongoing rin po ang proseso sa paglilitis sa kanila.
1: Okay, tapusin na natin ito kasi. Anyway, maraming salamat sa inyong oras, BIR Spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos.
0: Thank you.
1: Opo. Kasi yung pagsagot ni Attorney, parang wala silang problema.
2: Kumbaga eh...
1: Parang wala silang ginagawang mali. Diba? I mean, okay. Alam naman nating lahat, ang daming fixer sa loob ng BIR. Ang daming mga sumisingil ng tong, ang daming sumisingil ng pasobra. Alam mo yung gugulatin ka sa sobrang laki ng taxation sa'yo. Kahit napakaliit ang kinita ng kumpanya mo. Para makipag-areglo ka.
2: At mapilitan ka makipagtawa.

0: Paran.
1: Kaya na eh. So ang sinasabi ko, are they in denial na maraming ganon? Hmm. At least itong si ASEC kanina sa LTO, aminado. Hmm. Hindi ba?
0: Mahaba at pinupost nila itong... yung mga hinuhuli nila online, mga fixers daw.
1: Correct.
0: Pinupost daw nila sa social media. Sana ganon din sa BIR, no?
1: Eh wala nga silang grievance office. Hmm. Wala silang number na pwedeng hotline pagsubungan. Hmm. O kausapin yung RDO, eh, hindi ba nga yung RDO nga ang problema? Oo. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
0: Tapos pa pumunta.
2: Three shows, one destination. Your best life starts strong with...
3: Wellness is Wealth.
2: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with...
4: Go Rampa with me.
2: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with... Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything. In a time when every issue has two sides.
5: Wala daw alam ang presidente dun sa pagkakapirma.
6: Para kang hindi abogado kung magsalita. Yes.
7: Ang mahal, wala naman siyang pera pambili.
8: I think it's game over.
2: But here, every voice gets heard.
9: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its stars.
10: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
11: He told you that?
2: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
1: At tuloy-tuloy po ang pagbabalanse natin dito sa memo. Ngayon, isang nakababahalang balita ang kumakalat sa international health community. Hindi po corruption. Although yan po'y sakit na kailangan din nating puksain. May bakuna kaya laban sa pangungurakot? Dapat meron, ano? Ito po, tatlo ang naiulat na nasawi, namatay dahil sa tinatawag na hantavirus. Ilan pa sa kanila ang kumpirmado o pinaghihinala ang may kaso rin ng hantavirus? Hindi pa nga tayo masyadong nakakaalam ng impormasyon tungkol sa pagkalat ng Nipah virus. Virus na dumidiretso daw sa utak at tinutunaw yung utak mo. Nangyari po itong hantavirus sa isang luxury cruise ship na may na ang pangalan ng MV Hondius, carrying mostly British, American, and Spanish passengers. Pero ayon sa WHO, nananatiling mababa ang panganib nito sa publiko. Ang tanong, gaano ba talaga tayo ka-secure, ligtas, at dapat ba tayong mag-alala? Okay. So, sino ang ating makakasama, Willard?
0: At para naman ho ay mas lalo tayo maging informed, ay makakasama natin si former Health Undersecretary and the Dancing ASEC, Dr. Eric Tayag. Welcome to Memo, Dr. Tayag.
12: Magandang umaga, Willard. Magandang umaga, Corina.
1: Sir, updated kayo sa mga dance steps?
12: Oo, kasi sa Laguna, sapagkat ako ang provincial health team leader noon, tuwing Lunes, flag ceremony, bukod sa nagbibigay tayo ng balita sa kalusugan, susundan yon ng Zumba moves.
1: Ay, wow! Very healthy.
0: Hawak mo ang beat?
12: Naisayaw ko na yan.
1: Hawak mo ang beat.
0: Oh, updated.
1: Pinagawa sa akin kahapon yan. Marunong na rin ako niyan. Okay. So, ano po ang hantavirus?
12: Ang hantavirus ay isang virus na nakukuha sa daga. Bahay nila yung daga. Kaya yung daga, hindi naman nagkakasakit dahil sa virus na yan. Naipapasa nila yan sa ihi, dumi nila. At mahawa yung mga daga. Ngayon, ang naging kaso niya, noong 1951, noong Korean War, nandiskubre na merong virus. Pero tumakbo pa ng 1976 bago nadiskubre yan. Pero yung mga sakit na dala ng hantavirus, dalawang klase kasi, Corina, Willard. Yung isa ay tinatawag na Korean hemorrhagic fever. At ngayon naman, ang tawag dyan ay hemorrhagic fever with renal syndrome. Tinatamaan ng kidney.

0: And good morning to you all. I'm former Secretary Edwin Lacerda from Pinoy's administration.
1: Good morning, maupay nga aga, maayong buntag. I'm former Governor Ben P. Ibardoni. And we are the Spokes.
0: From the panel's host then to our group chats now, we will be giving you perspectives from an insider's position standing behind the podium. And the top headline in today's noted by the Spokes, PGMN founder Franco Mabanta arrested in an NBI entrapment for allegedly extorting 300 million from Martin Romualdez. Ang laki humingi ng pera.
1: Parang ano eh. Parang anong nasa ibang bansa ka na yung peso naging nako-convert. Parang ganun lang. Grabe yung 350 million. Imagine.
0: Pero, alam mo, hindi ko maintindihan.
1: Kaya, pwede ba yun?
0: Eh, wala. Extortion eh.
1: Pero, that huge amount, talaga namang wala namang siguro.
0: Hindi, originally pero, 350 million, tapos ninegotiate down to 300 million. Tapos, ang problema nun, yung nakakatawa, yung statements niya after the arrest, sinasabi raw, free speech. Ano free speech yan eh?
1: Hindi nga eh. Ako nga, hindi ko kinukonsider ng mga, well, hindi ko nilalahat ah. Yung mga, ano, yung platform nila na parang journalism, hindi naman ano yun eh. Wala naman, may mga reporters ba sila?
0: Ayun ko.
1: Wala, ano lang sila.
0: Commentaries sa yung mga nagsasalita ron eh. So,
1: well, anyway, pero ako naman siguro, I'm not totally surprised na mayroong gano'n kasi siguro yun ang kalakaran ng ano nila eh. Yun ang negosyo nila.
0: I don't know. Yan ba ang revenue model nila? Yan?
1: Baka yun. Ang problema dyan, baka may maglabasan na ibang victims nila ng extortion.
0: At saka may video ka, eh kung dito sa billionaire lumabas yan, ilalabas ka agad yung video kung meron talaga.
1: Oo, bakit mo nga ilalabas yan? Kung talaga, if you're after the truth, di ba? Yung for accountability, transparency, di ilabas mo yan kasi that's your journalistic ano, unless hindi mo pa nakukuha yung kabilang side. Pero kung nakuha mo na yung kabilang side or nag-attempt ka na to get the other side, di ba?
0: Yun ang nakuha naman nila yung other side, yung side ni Martin, yung 75 million na hinihingi nila.
1: ibang side naman yun. Pero tayo na mga ano, na nasa industriya ng journalism, di ba? You exert all efforts to get the side of the yung aggrieved party, kumbaga. Now, kung walang side na makuha at he refuses or she refuses, ilabas mo na yan kasi that's your obligation.
0: Alam mo, Ben, you were a journalist before. Mayroon bang mga panahon na ganitong extortion na nangyayari?
1: Wala. Ang alam ko nung panahon namin, libre lang ng kape sa Tasa de Oro dun sa may Ross Boulevard. Eh.
0: Pero yung mga ganito, so talagang walang
1: kape
0: nangyayari
1: lang yan,
0: ganito?
1: Mapakain ka lang ng breakfast or ano, okay ka na. Pero yung ganyan, talagang grabe. Wala na yun. Wala na yun yung platform nila. Sino pa manunood dun?
0: Diba? Hindi, kasi meron manunood dun. Mga DDS yung mga nanonood dun eh.
1: Eh, maka yung mga troll farms na lang yun, di ba?
0: Pero alam mo, nakakatawa yan.
1: Pero yung credibility niyan, wala na. It's all over eh.
0: You know, this PGMN is reputedly supposed to be neutral, pero most of their content are really anti-administration. Pero nakakatawa ngayon, nilalaglag nila si Franco Mabanta. Ay, pwede, kumusta mga DDS trolls? Ay, alam ko, babanatan niyo ako. But anyway, ba't yun ang nangyayari na talagang nilaglag nila si Franco Mabanta.
1: Yun ang ano nila. That's the only way to save their group, their platform. Pero wala na yun. Wala na yun. Wala ng credibility yun eh.
0: Meron daw silang 90-minute video detailing Martin Romualdez corruption. So, kung talagang meron, at sa kung talaga, but ang una mong impetus is to ask money from Martin Romualdez. But I have to credit the NBI natin, and especially Director

0: Melvin Matibag. Very masugit siya na lumalaban sa mga fake news.
1: Fake news, tama mga, yun. Di ba ka-aresto lang ni Jason sa...
0: Jason sa... Tapos yung isa yung isang DDS na medyo yung may speech something.
1: About time naman talaga dahil, alam mo, galing umikot ako sa ibang probinsya. Yung nasa interior barangays, mga sitios, ang problema ay nakakarating sila sa kanila yung mga ano eh, mga fake news, yung mga trolls. So yan ang napapaniwalaan nila, hindi yung tamang ano, sabi ko sa nila, ayusin, tignan niyo na lang yung source ng kung saan galing yan, legitimate ba yan, halimbawa bilyonaryo ba yan, etc. etc. ng mga legitimate sources.
0: But I think tama ang sabi mo na kailangan talaga that the people are exposed to the truth. There's a statement attributed to Thomas Jefferson, an enlightened electorate is a prerequisite to democracy. Kasi kung fake news ang natatanggap nila, anong klaseng electorate, anong klaseng democracy
1: tayo magkakaroon? Yun ang nakakatakot. In fact, di ba, at one point in time, sabi nga ni VP Leni at that time, nung after she lost the election, biktima siya ng, ano eh, ng trolls, ng fake news. Yun ang isa niyang na-attribute doon yung pagkatalo niya.
0: Wag tayo, no? ito mga kampo ni Franco Mabanta, yung mga statements niya, do not hide behind free speech when you were caught accepting money. And it has, in fact, ang naging proseso pala, yung pera binigay sa isang lugar, yung kasama niyang tumanggap, wala doon si Franco Mabanta. Then pumunta sa another place, pumunta sa kay Franco Mabanta, doon nahuli si Franco.
1: Oo, kasi hindi, akala nila hindi na sila susundan ng NBI. Correct. Eh, magaling din itong NBI, nandun na. Siguro nga, parang iwas pusoy siya. O kayo lang kumarap dyan, kayong tumanggap. Diba? O, wala ako. Saka mo nyo i-turn over sa akin.
0: When I was the presidential spokesperson, the Malacanang Press Corps,
1: wala bang nang ano sa'yo? Nag-extort sa'yo?
0: Wala. Chani kami.
1: Wala.
0: Wala kaming
1: explore. Nakarmit yung presidente mo eh.
0: Pero the point was, during that, itong mga to, vloggers eh. Di ba? Si Franco Mabanta, mga social media yan. And during our time, nag-uumpisa yung social media vlogging, gusto nila maging part ng Malacanang Press Corps. Ako naman, at that time, bago pa lang sa being presidential spokesperson, open ako. Ang presidente ng Malacanang Press Corps said, talk to me, sabi, walang journalistic standards sa mga vloggers. Kanya-kanya yan.
1: Oh,
0: there's nobody above them. So, hindi na natuloy yan.
1: Wala.
0: Ito talaga, PGMN is mga komentarista. So, talagang mahirap. Dito, pero, ibang standard dito.
1: Pero ang kawawa niyan kasi, yung mga socmed platforms, ito mga vloggers, influencers, are affected by this.
0: Right.
1: Kasi yung tao, kaya pala siguro kayo ganun. So, siguro filtered na yung nilalabas ninyo dahil etc. etc. So, lahat sila suspect ngayon. Hindi lang itong kay Mabanta. No?
0: Well, tingnan natin.
1: I don't know him. Ang tagal ko na sa industriya, hindi kahit nagpolitiko ako, hindi ko iniwan yan eh. Dahil nandiyan mga kaibigan ko. I became director of National Press Club, etc. etc. No? Niwala akong na-encounter na sila itong Mabanta na mga journalist talaga eh.
0: Mm-hmm.
1: No? So, but anyway.
0: Anyway, tingnan natin. So, baka magiging suki na naman si Director Melvin Matibag dito. Anyway, moving on. Another headline noted by the spokes. Congressman Leandro Levices says he is enjoying the attention that he's getting from the little president, E.S. Ralph Recto, and his fellow lawmakers in Congress.
1: Ito si Lian, ano lang, yun ang ano eh, kulang sa pansin niya eh. Kulang sa pansin. Eh, pero ngayon, nung pinansin siya, nadiin siya. Tapos nung nagsalita pa siya, lalo siyang nadiin dahil, biro mo, i-accuse niya lahat ng congressmen na mayor mga ill-gotten wealth, massive vote buying, di ba? Lahat na lang, you know? Ibang klase itong, ano, ang problema pa niya, nadiin, siya'y nag-accuse, eh mayroon pa lang ano eh, mayroon pa lang siyang tinatago. Biro mo, nag-offer pala siya ng 1 billion para umatras si Governor V.
0: Si Ate V.
1: Si Ate V. Siyang may i-replace niya.
0: Mm.
1: Eh siyempre, hindi naman pumayag yung mga rektos, di ba?
0: Ba't ang init ng ulo niya sa mga rekto? Gusto ba niya mag-governor ng Batangas?
1: Local politics yan. Eh siguro, dahil hindi ko alam, baka tatapatan siya nung sa susunod na election doon sa distrito
0: niya. At sinabi mo na vote buying and turn, umalma si Laila De Lima.
1: Oo nga. Oo nga. Nagalit yung si...

0: naman generalized blanket statement na lahat ng mga kongresista corrupt.
1: Ganon talaga yan. Ganon siya eh. Kaya wala eh. Wala. Sa ngayon siguro, tingin ko wala nang naniniwala dyan. Ang dapat sagutin niya, yung accusation, yung sinabi ni Executive Secretary, $400 million ino-offer siya para paatrasin yung mga ermita na kalaban niya.
0: Ah.
1: Di ba? Eh parang doon sa sanay siguro sa suhulan na ganun eh. So eh ngayon sabi niya hindi namin gagawin 'yan. Maglaban kayo siguro lahat sira supporters din ni ATV.
0: Aren't you concerned na bago lang siya, bagito lang siya tapos ganyan ang kanyang attitude na sinasabi mo yung ginagawa niya. Hindi ba nakakabahala 'yan bilang isang kongresista bata pa? May naalala ko kasi ako nung si Arsenio Lacson ng Manila, may sinabihan siya isang politiko, bata pa rin, so young and so corrupt.
1: Ayan.
0: Di ba? Parang...
1: Ako nga, personal kong reading dyan, kaya siya nagsasalita ng ganyan. Kasi may issue siyang malaki, yung pananagutan niya, doon sa solar na binigay sa kanya ng mega franchise, binigyan siya ng kontrata ng DOE, 33 service contracts to produce 12,000 megawatts, eh walang nangyari. Ngayon, sinisingil siya ng DOE ng 24 billion. Magbayad ka sa DOE.
0: Ah, okay.
1: Yun ang ano, palagi ko yun ang diversionary tactic ngayon eh. Na mawala sa issue yung pananagutan niya sa gobyerno. Otherwise, sana wala tayong problema ngayon sa power dahil mura ang ano, di ba? Yung solar.
0: Oo. Kakusapin natin mamaya ang ating guest tungkol dito kay Congressman Leon Leviste.
1: Ako nga, huwag na natin pansinin yan. Kulang sa pansin lang yan.
0: Pwede rin. Anyway, these are the headlines noted by the spokes today. We'll have the Senior Deputy Majority Leader of the House of Representatives, Congressman Lawrence Defensor, when the spokes return after this short break.

0: ano ang several days ago na interview yata si Congressman Ridon. Ang feeling niya ang makukuha ng vote is around 200 votes daw. What is your prognosis?
1: Ang isang numero hindi ko mabigay. Pero sigurado akong dumami talaga
2: ang mag-yes. Because of the preponderance of evidence.
1: Of the weight of evidence and the absence of the vice president.
2: Malaking bagay yun eh. She should have refuted or explained.
0: Nag-explain naman siya pero hindi sa labas ng Kongreso.
1: Katulad namin. How can you explain to your constituents na boboto ka ng no? Eh mabigat yung ebidensya at hindi nagpakita yung respondent.
2: At saka yung iba rin mga congressman, prior to that, yung mga statements nila, sabi nila, titignan namin yung gano'ng kabigat yung ebidensya. No? Iyan, naglabasan, nagulat ang lahat, yung taong bayan, nagulantang na 6.7 billion.
1: Kaya dumami yung yes at ramdam ko.
2: Sa
0: from within your district or also mga anecdotal conversations?
1: Ramdam ko within Congress among the members na dati nagdadalawang isip, titingnan muna kung ano yung ebidensya. But after the hearing on bank transactions, maraming bumaliktad at kumbinsidong kahit hindi man siya makonvict o hindi man ito proof beyond reasonable doubt, may sapat na batayan para i-trial ito.
0: Hindi naman ang standard is not proof beyond reasonable doubt, eh, di ba?
1: There's a different quantum of evidence pagdating sa impeachment.
2: Higher yata, mas higher.
0: No, lower.
1: Very low.
2: Lower.
0: Not as high as proof beyond
1: reasonable
0: doubt.
1: It's lower kasi hindi ito isang judicial proceeding.
2: Yes.
1: So, sabi ng framers ng ating konstitusyon, depende sa konsyensya ng bawat senator judge kung dapat bang matanggal o manatili ang opisyal.
2: So, tingin mo, makakakuha ng numbers kayo sa Senate?

0: sa sad songs. Pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay,
1: song ko. Yan, yan. Ano yung
0: ganon?

Magandang umaga mga kababayan, live tayo ngayon at naka-simulcast sa Mellow 94.7 BFM at sa DWAR Abang

Oriente Radyo 1494. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: At ang nakasulat sa memo natin sa araw na ito, o kamakailan naglabas ang Anti-Red Tape Authority ng komprehensibong report sa mga ahensya ng gobyerno na may pinakamaraming reklamo. Ngayong araw, isa-isa nating kakausapin ang ilan sa mga kinatawan ng ahensya na ito. Nako, kailangan silang humarap sa mga tanong natin. Sino kaya sila? Ang top one sa listahan. Sinimulan na natin ito kahapon, di ba?
1: Yes.
0: Willard, oo. Pero ngayon, lalabas na sila. Okay, ano kaya ang sagot? Ano ang explanation? Willard will explain. Ma-explain mo ba?
1: And I deserve an explanation, sorry.
0: Naglabas rin ng statement ang World Health Organization ukol sa nakakatakot itong sakit na ito, hantavirus. Ano nga ba ang mga kailangan nating malaman tungkol sa bago na namang virus na ito? At may posibilidad nga ba ito na maging second COVID? Lahat bubusisiin, lahat aalamin, pati ang pag-ban o gumawa ng batas laban sa mga fake accounts, mga troll at mga bots. Oh, I'm sure lahat kayo alam niyo yan at kung hindi man ay kayo'y biktima niyan. Pag-uusapan natin lahat dito sa Memo with Corina. Okay, top most complained government agency. Hulaan mo, I'll give you 3 guesses.
1: Siyempre, number one dyan. LTO.
0: LTO! Correct!
1: Yun, driver's license natin. Every 5 years, every 10 years, nararanasan natin ng red tape.
0: Oo, pero imagine yung mga TNVS driver,
1: yeah.
0: Yung mga operator ng maraming bus, ng maraming

0: Hindi po ba pwedeng mag-coordinate ang national sa sabi nga ni Willard kanina, yung best practices ng local government?
1: Yes, ma'am. Actually naman, ma'am, yung kami, LTO kasi, separate kasi, ma'am, yung opisina namin, although minsan may mga nasa LGU area, nakahiwalay talaga. Although may mga regional director kami na to monitor. Kaya ako, ma'am, kaya ho, binuo ko yung i-report mo kay LTO chief. Nilabas ko ho yan para yung mga sumbong ng kababayan natin hanggang Mindanao, hanggang Visayas, makuha ko po, ma-actionan ko.
2: Asek, paano naman ho yung mga fixers na nag-aabang sa labas ng opisina ng LTO? Paano nyo ho ito sinusolusyonan?
1: Sir, nanguhuli ho kami. Every month po, kung manomonitor po ng mga kababayan natin yung LTO page, nilalabas po namin lahat ng mga huli po namin dyan, yung mga accomplishments every week. Talagang puspusan, sir. With the help of Philippine National Police at saka NBI, nahuhuli po namin. Yung recently nga po, nirepinaraid namin yung sentries.
0: Okay.
2: May nahuli rin ho ba kayong Tagaloob, sir?
1: Meron po. Natanggal ko na rin po sa trabaho. Nakasuhan ko na rin po siya.
0: Grabe. Hindi po madali yung ano, hindi po madali yung trabaho ninyo. So yung reklamo
1: po
0: ay gabundok na po yan. But are there as many attendants to all of these complaints?
1: Yes, ma'am. Talagang, kaya kung yung resolution, ma'am, pinakamataas yung sa amin. Ang complaints, ma'am, parate, yung mga, even basic complaints na sa mga plaka, sa rehistro, na-actionan po namin. Pati nga po yung mga sa dealer. Kasi ma'am, naghalo-halo na rin eh. Merong mga minana ko, may mga bumili ng sasakyan sa dealer. Sinasabi ng dealer, wala, nasa LTO yan. Tapos eventually, nung inimbestigahan namin, hindi pala nila pinaproseso.
0: Okay.
1: That is the reason why may mga pinapasarado po akong dealer.
0: Ito naman po, drug testing fees, pero wala naman daw testing.
1: Ma'am, wala po tayong drug testing fees.
0: Walang drug testing fees, okay?
1: Opo, tinanggal po yan. Oo, tinanggal po yan ng DOTR.
0: Pero is there drug testing?
1: Wala po, wala po. Tsaka wala pong fee na binabayaran, ma'am.
0: Bakit po
1: wala
0: tinanggal? Hindi na po importante yun malaman kung yung isang super
1: actually,
0: ay
1: ma'am,
0: addict.
1: Actually, ma'am, ibabalik ko nga po yan. Minana ko na yan, ma'am. Parang tinanggal nila yan noong previous admin pa.
0: Okay.
1: So, ibabalik ko po yan sa mga public utility vehicle drivers.
2: Last na nag-renew po ako, ASIC, ay 2 years ago. Meron pa hong medical exam noon at may fee po akong binayaran. How about the medical exam? Nandyan pa rin ba?
1: Medical, sir, meron yan. Kasi it will determine kung fit to drive yung tao. Kung nakakakita ba na maayos, kompleto ba yung kanyang, yung mga ganun po. Meron po yan. Na normally, mga 500, 400 pesos.
2: Ayun, tama. 500 pesos.
0: 500 pesos. Oh. Para ma-expedite, meron bang fixer sa ganyan? Oh. May fixer ba?
1: Wala po, ma'am. Kaya nga po yung, ang ina-advise po namin, yung mga kababayan natin, nagkakaroon kasi ng problema, minsan, hindi nila alam ang LTO, anong paano opisina sa loob. Lumalapit kung kani-kaninong tao. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng health desk, na doon muna sila pupunta, empleyado ng LTO yon, ituturo nun yung mga proseso kung saan window sila pupunta para naiiwas sila.
0: Bakit po mayroong mga kwento-kwento na ang korupsyon daw sa LTO mas malubha kaysa sa DPWH? Paano po yun? I mean, aside from pangungotong, ano po yan? Fixing of documents?
1: Fixing, ma'am. Karamihan, ma'am, fixing of documents. Yung mga, yan, pagkukuha ng driver's license. Kaya nga po, ang nakatutok ako, ma'am, sa enforcement. Ako mismo, ma'am, ang huli. Kaya po, simula nung pumasok ako noong October, nakakatatlong regional director na po ako.
0: Okay.
1: Natanggal ko yun sa Mimaropa, sa Cebu.
0: Ay, ang hirap.
1: Opo, NCR. Opo.
0: Kailangan lahat bantayan, ano? Yung Coalition 169 po, this group filed a complaint against DOTR, and LTO, former and current officials. Ano po ang buod ng kanilang reklamo?
1: Ma'am, kasi merong dalawang IT system ng LTO, which is yung

0: Stratcom, and Dermalag. Dermalag, siya ho kasi yung nagpapatakbo ng LTMS na binili ng nakaraang administrasyon ng 8 billion. Ang nagiging problema, ma'am, meron silang parehong legal stand. Ngayon, nasa Korte Suprema na po yan, kaya inaantay namin kung ano magiging sagot ng Korte Suprema. Pero sa ngayon po kasi, yung Dermalag, maglalapse na yung contract niya. Eh, ito yung mga taong behind dun sa Dermalag, kaya ayan yan, nag-file sila. So kami naman, sasagutin po namin yung mga reklamo nila. Kaya lang hindi ko pa po natatanggap din eh, yung kopya.
1: I wonder how ARTA gets his their data, no? Kailangan makausap din natin kasi ito, 152 complaints ang natanggap ng ARTA. 152 against our population of what? 150
0: kaya
1: million.
0: Kaya mami.
1: Okay, oo, sir. Diba, opo. O, gusto lang namin balanse, ano? Maraming salamat sa inyong oras, ASEC.
0: Salamat po. Salamat po, ma'am.
1: Thank you. Opo, opo. Naawa ako sa kanya.
2: Mabigat na trabaho naman kasi, no? Ha? Hindi masolusyonan kasi yung ganyang mga problema. Laging may ganitong issue.
1: Tsaka kaya, ano, guni-guni ko lang ba yun? Para siyang naiiyak.
2: Mabigat lang ang trabaho sa LTO.
1: Kawawa naman, 152 complaints. So ang ginagawa yata ng ARTA is parang isumbong mo sa ARTA. Tapos papasok ka doon sa

0: people, di ba? Pwede namang gawing ano yan eh. I-officialize na lang kaya nila.
1: Oo.
0: I-officialize na lang nila at a slighter, lower fee, gayahin na lang nila kung anong ginagawa ng mga fixer. Alam mo, hindi ako makapaniwala na hindi nila alam yan.
1: Alam mo, minsan nga, Corina, Sir Jun, pakiramdam ko sinasadya ng mga minsan empleyado na bagalan nila yung kanilang ginagawa para doon sa mga pumipila talaga, magdusa sila at mapilitan na mag-avail ng servisyo nitong mga fixer para mas maging convenient nga naman. Hindi masasayang ang isang araw nila.
0: Aso baka kasabwat.
1: Kasabwat.
0: Namamaandayin. Totoo ba yan?
1: Kasi alimbawa, Corina, Sir Jun, totoo yan eh. Kapag alimbawa, magre-renew ka ng lisensya, pupunta ka ng LTO, minsan makikita mo yung mga empleyado, walang ginagawa. Nakikipag-chismisan.
0: Alam mo, pag ako ganyan, sinusugod ko yan sa bintana, ha? ginawa ko na yan. Pinuntahan ko talaga, nag-cut ako ng line, pumunta ako ng bintana, sabi ko, anong ginagawa mo? Ang haba-haba ng pila dito.
1: Yan.
0: Bakit ikaw lang ang gumagawa? Yung iba nakatanga lang dito. Anyway.
1: Biruin mo, renewal lang. Magtatatak lang, magre-renew. Ilang minuto lang yan, magpiprint ka lang ng papel. Isang araw ang aabutin. Kaya naman ang mga TNBS drivers, napipilitan tuloy. At ibang mga customer ng LTO.
0: Dapat pala puntahan natin si ASEC. Bigyan natin ng tip. Kung anong gagawin niya. Okay. Sir, ang dami po nating dapat pag-usapan, pero kulang po tayo sa oras. Salamat po, Ginoong Jun De Leon. Ayan, nawala na siya. Siguro sabi niya, walang mangyayari dito.
1: Ay, naku, bigat.
0: Pero alam mo, ito ha, hindi ito madalas pag-usapan. Yung fixing pala na ganyan.
1: Sa loob na, palakad.
0: It's like gambling, Willard. Eh. Yeah. Kung hindi nila masupil yung gambling, nilegalize na lang nila.
1: Oo.
0: Pero regulated.
1: Regulated, may resibo.
0: Right. Oo, tsaka may mga hindi pwede ang bata, hindi pwede. You know what I mean?
1: Yes.
0: So bakit hindi na lang gawin ng LTO, illegalize na lang nila yung fixing na yan. Okay, manatiling nakatutok, magbabalik ang Memo with Corina.
2: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
3: Where devotion meets culture and Filipino tradition goes in full bloom. Faith and flowers for the whole month of May. Happy Flores de Mayo. Billionario News Channel.

0: Ayun po, kasi kung may income po, kung may income, may tax naman po. At kung hindi ka nakapag-file at bayad sa tamang oras, dun po papasok ang penalty.
1: Okay, kung ganyan ang sistema, di ba, no, Willard? Kanino ba kami magsusumbong? Kung ganyan po
0: at
1: na...
0: At ganun po. Ma'am Corina, pag ganyan ang sistema, example yung taxpayer, matagal na po nagsara, mag-file po kayo kung saan kayo nag-register. Saan ang RDOs nyo para po mag-file po kayo ng closure. Para po hindi na po patatakbo sa system. Kasi kung hindi po na-file ng closure, ang system po mag-automatically generate na hindi kayo nakapag-file, papasok ang mga penalty.
1: I see. Okay. Pero does it answer the question? Parang nalilito ako, kasalanan pa natin.
2: May penalty pa rin talaga.
1: Hindi.
2: Ano?
1: Even if you don't close, if you have minimal, sabihin natin very minimal income, you file it. Pero ang laki pa rin ng tax. Kanino po kami
0: pwede? Hindi po. You can visit your RDO kung saan po kayo registered. Kasi po, kasi kanina sinabi, wala ng kita. Alam naman po natin, filing ang tax system ng Pilipinas is voluntary. So, okay. Obligasyon po ni taxpayer na mag-file at magbayad. So, siguro po, in that case, kung nag-file kayo at wala naman po kita at hindi naman po pasok sa threshold, wala naman pong tax. Kaya siguro po if you visit the Revenue District Office where you are registered.
1: Okay, so there isn't any hotline or grievance committee or office na pwede naming pagreklamuhan?
0: Sa mga ano po, pwede po sa lahat po, ng bukas po ang lahat ng BIR offices. Kung other than RDO, pwede po kayong pumunta sa mga regional offices, sa mga regional directors. Kahit po sa Office of the Commissioner, may email po, tellthecommissioner@bir.gov.ph.
1: Hanggang May 15 ang pag-file. Diba?
2: Tama
1: in-extend.
2: Ba? May 15. Extended. Yes. Okay. Attorney Brianna, kung halimbawa ordinary taxpayer po tayo, ilan po ang porsyento ng proseso ang na-digitalize na ng BIR? Kumbaga, yung hindi na ako kailangan pumunta ng opisina para sa bahay pa lang, online ay maaari ko nang gawin ang aking mga filings.
0: Sir Willard, sa online services, marami na pong na-introduce na online services si BIR. So kahit ordinaryong registration, magpapa-update ka, available na po yung electronic and filing of payment. Kung gusto niyo pong magkuha ng BIR forms lang, di ba dati po, pupunta ka pa sa BIR, mayroon na pong e-BIR forms. Mag-submit ng mga taxpayers documents, may EAFS. So yun po, marami pa po at we are working na fully digitalize ang services ni BIR, but we are facing lang po, nati-facing lang po kami.
2: Okay. Attorney Brianna, yun nga palang software ng mga forms, na-improve na ho ba? Kasi may kabagalan po minsan.
0: Yes po, Sir Willard. Meron na po, ina-update na po namin, ongoing po. Meron na nga po kami yung wala pa sa system, yung para sa micro and small, yung BIR form 1701MS, available na po sila lahat.
2: Patungkol naman
0: po
2: sa...
0: Kasi po available naman po siya, sir, kahit offline.
2: Mm-hmm. Ano pong update, Attorney Brianna, patungkol sa enforcement efforts naman ng BIR, lalo na sa mga corrupt employees ng ahensya?
1: Ay, natumbok mo.
0: Ayun po, ongoing po ang aming paghahabol po sa mga corrupt na individuals, ongoing ang mga investigation, ang mga na-file ilan na po, ongoing rin po ang proseso sa paglilitis sa kanila.
1: Okay, tapusin na natin ito kasi. Anyway, maraming salamat sa inyong oras, BIR spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos.
0: Thank you.
1: Opo. Kasi yung pagsagot ni Attorney, parang wala silang problema.
2: Kumbaga eh...
1: Parang wala silang ginagawang mali. Diba? I mean, okay. Alam naman nating lahat ang daming fixer sa loob ng BIR. Ang daming mga sumisingil ng tong, ang daming sumisingil ng pasobra. Alam mo yung gugulatin ka sa sobrang laki ng taxation sa'yo. Kahit napakaliit ang kinita ng kumpanya mo. Para makipag-areglo ka.
2: At mapilitan ka makipagtawaran.
1: Kaya na eh. So ang sinasabi ko, are they in denial?

0: na maraming ganon. Mm-hmm. At least itong si Asek kanina sa LTO, aminado. Mm-hmm. Hindi ba?
1: Mahaba at pinupost nila yung mga hinuhuli nila online, mga fixers daw.
0: Correct.
1: Pinupost daw nila sa social media. Sana ganon din sa BIR, no?
0: Eh, wala nga silang grievance office. Mm. Wala silang number na pwedeng pagsumbungan. Mm. O, kausapin yung RDO, eh, hindi ba nga yung RDO nga ang problema? Oh. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Three shows, one destination. Your best life starts strong with
1: Wellness is Wealth.
0: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
1: Go Rampa with me.
0: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything. In a time when every issue has two sides.
2: Wala daw alam ang presidente doon sa pagkakapirma.
3: Para kang hindi abogado kung magsalita. Yes.
4: Ang mahal, wala naman siyang pera pambili.
5: I think it's game over.
0: But here, every voice gets heard.
6: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its score.
7: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
8: He told you that?
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
9: At tuloy-tuloy po ang pagbabalanse natin dito sa memo. Ngayon, isang nakababahalang balita ang kumakalat sa international health community. Hindi po corruption. Although yan po'y sakit na kailangan din nating puksain. May bakuna kaya laban sa pangungurakot? Dapat meron, ano? Ito po, tatlo ang naiulat na nasawi, namatay dahil sa tinatawag na hantavirus. Ilan pa sa kanila ang kumpirmado o pinaghihinalaang may kaso rin ng hantavirus? Hindi pa nga tayo masyadong nakakaalam ng impormasyon tungkol sa pagkalat ng Nipah virus. Virus na dumidiretso daw sa utak at tinutunaw yung utak mo. Nangyari po itong hantavirus sa isang luxury cruise ship na may na ang pangalan ng MV Hondius, carrying mostly British, American, and Spanish passengers. Pero ayon sa WHO, nananatiling mababa ang panganib nito sa publiko. Ang tanong, gaano ba talaga tayo ka-secure, ligtas, at dapat ba tayong mag-alala? Okay. So, sino ang ating makakasama, Willard?
10: At para naman ho ay mas lalo tayo maging informed, ay makakasama natin si former Health Undersecretary and the Dancing ASEC, Dr. Eric Tayag. Welcome to Memo, Dr. Tayag.
11: Magandang umaga, Willer. Magandang umaga, Corina.
9: Sir, updated kayo sa mga dance steps?
11: Oo, kasi sa Laguna, sapagkat ako ang provincial health team leader noon, tuwing Lunes, flag ceremony, bukod sa nagbibigay tayo ng balita sa kalusugan, susundan yon ng Zumba moves.
9: Ay, wow! Very healthy.
10: Hawak mo ang beat?
11: Naisayo ko na yan.
9: Hawak mo ang beat.
10: Updated.
9: Pinagawa sa akin kahapon yan. Marunong na rin ako niyan. Okay, so ano po ang hantavirus?
11: Ang hantavirus ay isang virus na nakukuha sa daga. Bahay nila yung daga. Kaya yung daga, hindi naman nagkakasakit dahil sa virus na yan. Naipapasa nila yan sa ihi, dumi nila. At mahawa yung mga daga. Ngayon, ang naging kaso niya, noong 1951, noong Korean War, nandiskubre na merong virus. Pero tumakbo pa ng 1976 bago nadiskubre yan. Pero yung mga sakit na dala ng hantavirus, dalawang klase kasi, Corina, Willard. Yung isa ay tinatawag na Korean hemorrhagic fever. At ngayon naman, ang tawag dyan ay hemorrhagic fever with renal syndrome. Tinatamaan ng kidney, yung bato. Maaring madialysis.
9: Ng tao?
11: Ng tao. Paano? Sa Korea, China, marami yan.
9: Okay.
11: At yung pangalawa, yung tinatamaan naman yung lungs. Ito yung nakakamatay. Ito ngayon yung tumama dyan sa barko. Nililino lang natin, Corina, ito ay expedition cruise. Ibig sabihin, piling-pili lang sapagkat nang ito'y umalis sa Argentina, dadali yung mga sa iba't ibang pampang pero ang target nila Antarctic. Kumbaga sa ano, mga bird watchers ang nai-report ng World Health Organization, sakay ng barko niyan. Kasama na yung 38 Filipino crew ng barko.
9: Ayun ang tanong, di ba? Kung may Pilipino sa barko, yeah. Wala naman pong nahawa sa mga Pinoy.
11: Sa ngayon, wala. Pero gusto ko rin malaman na sa San Lazaro Hospital noong 1992, may dalawang na kumpirmang kaso, pero hindi naman ganun ka-serious. At noong 2000, nagkaroon ng pag-aaral dito sa ating Pilipinas, mga 400 plus ang kinunan nila ng dugo, 6.1% doon positive. Ibig sabihin, dito sa ating bansa, maaaring may nai-infect ng antivirus, hindi lang natin alam. Mahirap malaman kasi, Corina, sapagkat sa unang araw nito, ay parang nagtrangkaso ka lamang. At kung tinamaan yung lungs, katulad nga nito, ay pinag-aaralan nila sapagkat yung nireport nila, Andes virus yung na-isolate. Ito lamang yung klase ng hantavirus kung saan merong person-to-person transmission.
9: That's
11: lahat
9: what I
11: kasi
9: mean.
11: Sa daga. Mm-mm. Pero ito, person-to-person transmission.
9: Paano nahahawa ang tao sa tao?
11: Close contact.
9: Meaning?
11: Sa isang, oo. Ibig sabihin, may nai-report noong 2018 sa Ipuyen, sa Argentina rin yan, kung saan nagulat sila, 30 minutes lang magkakasama sa kwarto, punong-puno ng tao, casual contact lang, super spreader, ang dami nang nahawa. Mm-hmm. So hindi kailangan matagal kayo magkakasama.
9: So ang ibig sabihin nun, Willard, sa laway?
5: Yeah, or through the air we breathe.
11: Sa laway, contact, alimbawa may ito
5: shaking
11: na tampo dito, oh. Nakipagkamay ako sa'yo.
9: So is it airborne?
11: Oo. May isang ni-report doon na nagkasalubungan lang sila papunta ng CR, nahawa na.
9: Okay, so airborne.
11: Super spreader. Hindi sinasabing airborne sapagkat hindi naman lahat nahawa. At yun ay, ang ano pa rin ay close contact, yung mga tilamsik.
5: Paano ang gamutan dito, Doc?
11: May antiviral pero hindi exacto nakakagaling talaga. Ang incubation period kasi nito, 1 week hanggang 6 weeks.
5: Matagal.
11: Ibig sabihin, yung sa barko ay 45 days nila ikaw-quarantine. Kaya nakakulong sa cabin. From day zero hanggang 45 days, titingnan nila kung sino yung mga may sintomas doon. At magko-contact tracing sila. Ito ngayon ang madugo, Corina, Willard. Kasi may mga pasahero na bumaba na at hindi tumuloy sa pagbiyahe po nila. At yung iba, in-email na at nalaman na mayroon ng nagkasakit. At dahil sumakay na eroplano, kino-contact tracing nila ngayon lahat ng nakasabay doon sa eroplano.
5: Okay. So challenge na naman
11: challenge yung
5: yan. Pagbabantay ng borders.
11: Yan ang latest. Sapagkat maaaring may mahawa. So sasabihin lahat ng pasaherong yun na 45 days mong oobserbahan kung magkakaroon ka ng sintomas.
9: Okay. So, which is more deadly, Hanta or Nipah virus?
11: Kalahati kasi maaaring mamatay sa Hanta virus kung pulmonary syndrome.
9: Mm-hmm.
11: Pero mga 5% lang dun sa renal syndrome na kung saan ang tinatamaan yung kidney.
9: Okay.
11: Sa Nipah, up to 30%. So mas matindi yung Hanta virus.
9: Ah, mas matindi yung Hanta. Bakit po? Dahil po, pag tinamaan yung ating baga, hindi ba ang kailangan gawin ay gamutin yung baga?
11: Tama yan, malulunod ka, kaya nga ini-evacuate nila kagad, tutubuhin ka. Pero yung iba, hindi kinakaya sa artificial ventilation lang, kinoconnect sa artificial heart.

0: nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay,
1: oh,
0: song
1: yan, ko. Yan, yan. Ano yan, diba? Ganon?

0: May wala bang nang ano sa'yo? Nag-extort sa'yo?
1: Wala. Tiyani kami.
0: Wala.
1: Wala kaming
0: news na ganyan. Nakarmit yung presidente mo eh.
1: Pero the point was, during that, itong mga to, vloggers eh. Di ba? Si Franco Mabanta, mga social media yan. And during our time, nag-uumpisa yung social media vlogging. Gusto na maging part ng Malacanang press corps. Ako naman, at that time, bago pa lang sa being presidential spokesperson, open ako. Ang presidente ng Malacanang press corps said, talk to me, sabi, walang journalistic standards sa mga vloggers. Kanya-kanya yan.
0: Oh,
1: there's nobody above them. So, hindi na natuloy yan.
0: Wala.
1: Ito talaga, PGMN is mga komentarista. So, talagang mahirap. Dito, pero, ibang standard dito.
0: Pero ang kawawa niyan kasi, yung mga socmed platforms, ito mga vloggers, influencers, are affected by this.
1: Right.
0: Kasi yung tao, kaya pala, siguro kayo ganun. So, siguro filtered na yung nilalabas ninyo dahil etc. So, lahat sila suspect ngayon. Hindi lang itong kay Mabanta. No?
1: Well, tingnan natin.
0: I don't know him eh. Antagal ko na sa industriya, hindi kahit nagpolitiko ako, hindi ko iniwan yan eh, dahil nandiyan mga kaibigan ko. I became director of National Press Club, etc. No? Niwala akong na-encounter na sila itong Mabanta na mga journalist talaga eh.
1: Mm-hmm.
0: No? So, but anyway.
1: Anyway, tingnan natin. So, baka magiging suki na naman si Director Melvin Matibag dito. Anyway, moving on. Another headline noted by the spokes. Congressman Leandro Levista says he is enjoying the attention that he's getting from the little president, E.S. Ralph Recto, and his fellow lawmakers in Congress.
0: Ito si Lian, ano lang, yun ang ano eh, kulang sa pansin niya eh. Kulang sa pansin. Eh, pero ngayon, nung pinansin siya, nadiin siya. Tapos nung nagsalita pa siya, lalo siyang nadiin dahil biro mo, i-accuse niya lahat ng congressmen na mayor mga ill-gotten wealth, massive vote buying, di ba? Lahat na lang, you know? Ibang klase itong, ano, ang problema pa niya, nadiin, siya yung nag-accuse, eh mayroon palang, ano eh, mayroon palang siyang tinatago. Biro mo, nag-offer pala siya ng 1 billion para umatras si Governor V.
1: Si Ate V.
0: Si Ate V. Siyang may i-replace niya.
1: Mm.
0: Eh siyempre, hindi naman pumayag yung mga rektos, di ba?
1: Ba't ang init ang ulo niya sa mga rekto? Gusto ba niya mag-governor ng Batangas?
0: Local politics yan. Eh, siguro dahil, hindi ko alam, baka tatapatan siya nung sa susunod na eleksyon doon sa distrito
1: niya. At sa sinabi mo na vote buying entire, umalma si Laila De Lima.
0: Oo nga. Nagalit yung si...
1: Masyado naman generalized blanket statement na lahat ng mga kongresista corrupt.
0: Ganon talaga yan. Eh. Ganon siya eh. Kaya wala eh. Sa ngayon siguro, tingin ko wala nang naniniwala dyan. Ang dapat sagutin niya, yung accusation, yung sinabi ni Executive Secretary, 400 million ino-offer siya para paatrasin yung mga ermita na kalaban niya.
1: Ah.
0: Di ba? Eh, parang doon siya sanay siguro sa suhulan na gano'n eh. So, ngayon, sabi niya, hindi namin gagawin yan. Maglaban kayo. Siguro, lahat sira supporters din ni Ate.
1: Aren't you concerned na bago lang siya, bagito lang siya, tapos ganyan ang kanyang attitude na sinasabi mo yung ginagawa niya? Hindi ba nakakabahala yan bilang isang kongresista, bata pa? May naalala ko kasi ako, nung si Arsenio Lacso ng Manila, may sinabihan siya isang politiko, bata pa rin, so young and so corrupt.
0: Ayan.
1: Di ba? Parang...
0: Ako nga, personal kong reading dyan, kaya siya nagsasalita ng ganyan. Kasi may issue siyang malaki, yung pananagutan niya, dun sa solar na binigay sa kanya ng mega franchise, binigyan siya ng kontrata ng DOE, 33 service contracts to produce 12,000 megawatts, walang nangyari. Ngayon, sinisingil siya ng DOE ng 24 billion. Magbayad ka sa DOE.
1: Ah, okay.
0: Yun ang, palay ko, yun ang diversionary tactic ngayon eh. Na mawala sa issue yung pananagutan niya sa gobyerno. Otherwise, sana wala tayong problema ngayon sa power dahil mura ang di ba, yung solar.
1: Oo. Kakusapin natin mamaya ang ating guest tungkol dito kay Congressman Lian Leviste.
0: Ako nga, huwag na natin pansinin yan. Kulang sa pansin lang yan.
1: Pwede rin. Anyway, these are the headlines noted by the spokes today. We'll have the Senior Deputy Majority Leader of the House of Representatives, Congressman Lawrence Defensor, when the spokes return after this short break.

tanggap ka. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Napakasarap maranasan ang tanggap ka. Kahit sino ka, kahit saan ka galing, bukas ang pintuan para sa'yo. Maring naranasan mo ito sa isang kaibigan na hindi ka hinusgahan, sa isang pamilya na buong pusong tumanggap, o sa isang lugar kung saan pakiramdam mo ay kabilang ka. Pero hindi rin may kakaila na may mga pagkakataon na naramdaman nating hindi tayo sapat o hindi tayo kasama. Nagkaroon ng isang mahalagang usapan sa unang simbahan. May pagtatalo kung sino ang tunay na kabilang at kung kailangan bang sundin ang mga hentil ang batas ng mga Hudyo upang maligtas. Ngunit tumindig si Pedro at ipinaalala na ang Diyos ay kumikilos hindi lang para sa iilan, kundi para sa lahat. Ibinigay niya ang Espiritu Santo sa mga hentil tulad ng sa kanila. Ipinakita ng Diyos na hindi siya namimili at ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat ng taong handang maniwala sa kanya. Ito ang paalala sa atin na ang Diyos ay hindi eksklusibo. Siya ay Diyos ng lahat, mayaman man o mahirap, banal man o makasalanan, malapit man o naliligaw. Lahat tayo ay inanyayang lumapit sa kanya. Walang kondisyon ang kanyang pagtanggap, kundi ang isang pusong handang magtiwala. Tinatawagan din tayong maging katulad niya, ang maging bukas sa iba.

tumanggap ng walang panghusga, at magmahal ng walang pinipili. Minsan tayo mismo ang naglalagay ng hangganan kung sino lang ang karapat-dapat. Pero ipinapaalala sa atin ng Diyos kung tinanggap niya ang lahat, sino tayo para tumanggi. Ang Diyos na tunay na Diyos ng lahat at ang pusong tunay na sa Kanya ay pusong marunong tumanggap ng kapwa ng buong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong tumanggap tulad mo. Buksan mo ang aking puso upang mahalin ko ang lahat ng walang pinipili. Amen.

0: nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay,
1: oh,
0: song
1: yan, yan. Ano yung diba? Ganon?

0: ni Senator Raffy Tulfo, Senator former Vice President Lenny Robredo. At meron sa survey nga, kung mapansin nyo, talagang pinagtatapad sila. May hiwalay na question na two-way race lang. Duterte, Robredo, and then Duterte, Tulfo. But sa six-way race, makikita po natin that her numbers declined. And that's what I wanted to ask you. Duterte, Robredo, 51-43. Duterte, Tulfo, 46-46. Pero pag six-way race, it's Duterte at 43.
1: Aha.
0: Yan na po ba yung base number? Yan na po ba yung base ni Inday Sara Duterte na kailangan tapatan ng posibleng lumaban sa kanya sa 2028?
1: Again, George, let's put it to proper context. Okay. Una, lahat ng mga nilalagay dyan, assumptions pa lang. No? So, kumbaga, naglalagay tayo ng mga pangalan kasi wala pang deklarado na tatakbo.
0: Yes.
1: Okay. So, sa madali sabi, essentially, sa

0: Habang bagsak ang ekonomiya at lugi ang mga investor, paldo naman daw sa bonus sa mga boss ng Philippine Stock Exchange. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Che Sulit.
1: Milyong piso umano ang bonuses na natatanggap ng mga officer at director sa likod ng Philippine Stock Exchange. Sa kabilaya ng tila mahinang paggalaw ng stock market, una nang iniulat ng Billionaire.com ang nilalaman ng preliminary information statement ng PSE. Nakatanggap umano ang officers and directors nito ng kabuuang 112.3 million pesos in compensation noong 2025. Mas mataas kumpara sa 96.84 million pesos noong 2024. Tayang nasa higit 112.7 million pesos naman ang total annual compensation na matatanggap ng directors and officers para sa taong ito. Batay sa datos, bumaba ang sweldo ng high-ranking officials ng PSE, kasama ang CEO at president nito na si Ramon Monzon. Pero ang bonuses nila, tila dumoble pa. Nakatanggap ng 80.75 million pesos in salaries and bonuses noong 2025 ang 5 highest paid officers ng PSE. Katumbas ito ng 7% na kanilang ang net income, umano'y pinakamataas na naitalang executive pay-to-profit ratio sa local markets. Mas mataas umano ang compensation na ito by 128% kumpara noong 2017. Samantala, nasa 40% lamang ang itinaas ng net profit ng PSE sa parehong panahon. Una na ang sinabi ng isang investment expert, lugmok ang trading market ng bansa na mas pinalala pa ng epekto ng sigalot sa Middle East.
2: The emerging market has been marginalized, and even our currencies has been hit. PSE is the worst performer now in ASEAN.
1: Noong 2025, halos dumoble ang revenue ng PSE mula 1.40 billion pesos hanggang sa 2.84 billion pesos. Kasunod ito ng consolidation ng PDS Holdings na nakadagdag sa fixed income trading, depository, at registry revenues ng stock market. Pero ang net income nito halos di nagbago. Halos isang dekada nang pinapatakbo ni Monzon ang PSE. Matatanda ang bumagsak ng halos 20% ang PSE Index o PSEI sa nakalipas na 10 taon. Kasabay nito, mas marami na rin umano ang mga kumpanyang umaalis sa stock exchange kaysa sa mga IPO o mga bago nagpapalista. At hanggang ngayon, tila hirap pa rin ang traders na kumita mula sa merkado. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Touchdown, Lapu-Lapu City na ang ilang heads of state para sa ASEAN Summit 2026. Inaasahang sentro ng pagpupulong ang pagtugon ng rehiyon sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy live mula sa Cebu. Mary Ann, ano na ang latest dyan?
4: Willard, dumating na sa Cebu ang mga matataas na leader mula ASEAN nations para sa ika-48 ASEAN Summit and Related Meetings. Kagabi, dumating na rin si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu.
5: Dumating ng Cebu ang Pangulo. Nilinaw nito na bibigyan ng pansin ang tatlong pangunahing prioridad sa ASEAN Summit. Ang seguridad sa enerhiya, food security at kaligtasan ng mamamayang ASEAN sa buong mundo. Ayon pa kay PBBM, papangunahan niya ang talakayan kung paano mapapalakas ng rehiyon ang paghahanda sa mga hamon at matiyak ang matatag na supply ng enerhiya. Sa unang araw ng 40th ASEAN Summit and Related Meeting sa Lapu-Lapu City, malinaw ang mensahe ng kalihim ng foreign affairs sa harap ng mga foreign ministers na ang pagtitipon ay nakatuon sa pagtugon ng ASEAN sa krisis sa Middle East at ang umiiral na prioridad ng bawat bansa, kabilang na ang usapang politika, ekonomiya at pagpapalakas sa mamamayan ng ASEAN.
6: As we convene today, we do so at a particularly consequential moment for our region. The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply chains, and the welfare of our nationals, remind us the developments beyond our region can have immediate and profound effects on ASEAN. For ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs.
5: Kasama na sa summit ngayong araw si ASEAN Secretary General Cao Ki-moon. Samantala, bahagi ng ASEAN Week sa Cebu ang pagpapakilala sa mga micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng ASEAN Business Media Exchange. 7 mga gawa at produktong Cebu ang

0: pinida mula sa iba't ibang lungsod ng Cebu. Isa na rito ang hinablon ng Argao. Ang hablon ay isang proseso ng handloom weaving na lumilikha ng mga telang ginagamit upang makagawa ng iba't ibang produkto. Maselan ang proseso ng paggawa gamit ang wooden handloom.
1: We hope to show to the world that our hand-woven products are as beautiful as those that we see in other ASEAN countries. You know, these are all made by women weavers. We also have beneficiary sewers and product finishers. And if you can see, ma'am, these products are hand-woven and at the same time, heart-woven.
2: Bahagi ng pagbubukas sa International Media Center ang Business Media Exchange. Nagsimula noong Mayo 6, matatapos na rin ito bukas. Millard?
3: Maraming salamat, Mary Ann Uy, nag-uulat ng live mula sa Cebu.
4: Nahaharap daw sa triple whammy ang bansa ayon kay VP Sara. Dismayado siya sa tugon ng gobyerno sa patong-patong na problema umano ng mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
5: Kahit nasa labas ng Pilipinas, patuloy ang pag-monitor ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari sa bansa. Nakikiramay raw ang bise sa kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino na araw-araw humaharap sa hirap ng buhay. Ayon kay Duterte, masakit para sa kanya na makita ang maraming pamilya ang hindi sigurado kung saan kukuha ng panggastos para sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Giit pa niya base sa kanyang naging karanasan bilang alkalde at sa pakikipag-usap sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa, marami pa rin Pilipino ang hirap magkaroon ng maayos at patuloy na pagkakakitaan.
6: Nakikisa ako sa kanila sa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno natin at masakit din sa akin na marami, siyempre naging mayor din ako at marami din akong napuntahan na iba't ibang lugar sa Pilipinas.
5: Binigyang diin ng bise na responsibilidad ng gobyerno na tiyaking natutugunan ang mga pinakaimportanteng pangangailangan ng mamamayan.
6: Yung capacity o yung oportunidad ng mga tao na magkaroon ng pera, pambili ng water, maaral sa kanila ang undersecured at siyempre, pakay, kurier ka tulis.
5: Mahalaga rin aniyang makalikha ng mas maraming oportunidad para magkaroon ng hanap buhay ang mga mamamayan upang masuportahan nila ang kanilang pamilya at mapag-aral ang kanilang mga anak. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Bilyonaryo News Channel.
3: Magbase sa ebidensya at di chismis, ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nang babato raw siya ng laptop. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
7: Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente.
6: Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya.
8: Yes.
6: Meron ba ebidensya?
8: Wala.
6: Nung final yung complaint, walang ebidensya at all yung nakalagay doon.
7: Pinabulaanan din ng bise ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado.
6: Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit.
7: Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop, si Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggi ang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel.
8: To be honest, hindi

0: You've never seen her meltdown?
1: I've never seen any sign of that temper whatsoever. Mm-hmm. Of course, she's very decisive. Never nambato, never nanigaw.
2: Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pamumudmod ng ayuda.
3: Kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help the struggling families. At hindi isa ako sa kanila sa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno.
2: Dagdag pa sa mga paratang ng bise, zero na raw ang kumpiyansa at interest ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
4: Kumpiyansa si House Justice Committee Member Congressman Terry Ridon na higit 215 na mga kongresista ang boboto para sa impeachment ni VP Sara. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinegundahan ni Ridon ang pahayag ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Agyong na halos 200 na ang expected na magye-yes. Pero sa kabila nito, posible pa rin daw maantala ang botohan sa plenaryo. Sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang madelay ito until, you know, maybe a day or two more days?
5: That is a possibility. So, syempre, it will be dependent on who would list up that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So, we will see po on a Monday how it will actually look like and how long it will actually take.
4: Naipadala na sa mga kongresista ang committee report sa impeachment case ni VP Sara. Laman ng 93 pages document ang mga basihan para patalsikin ang bise sa pwesto. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
6: On House Resolution number 989 entitled
7: Hinabol sa huling sesyon ng Kamara ngayong Linggo ang pamimigay sa lahat ng mambabatas ng committee report kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara. Kalakip nito ang resolusyon na naglalaman ng Articles of Impeachment. Base sa 93 pages committee report at resolusyon na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, detalyado rin na inilatag ang mga ebidensya laban sa bise. Sa committee report, nakadetalya ang mga naging proseso ng pagdinig ng House Committee on Justice. Nakalista rin dito ang pangalan at ahensya na ipinasabihan ng komite. Nandito rin ang grounds for impeachment ng third and fourth complaint na tanging mga reklamong umusad patungo sa plenaryo. Apat ang laman ng Articles of Impeachment laban sa bise. Sa Article 1, tumutukoy ito sa pagkakasangkot umano ng bise sa graft and corruption at betrayal of public trust dahil sa hindi maipaliwanag na paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds. Sa Article 2, nakapaloob ang unexplained wealth ni VP Sara dahil sa hindi makatotohan ang pag-disclose niya ng kanyang salin. Ang pagbibigay naman ng monetary gift at bayad sa ilang opisyal ng DepEd na labag umano sa batas ang laman ng Article 3. At sa Article 4, nakatala ang reklamong grave threats laban sa bise dahil sa umunoy pagbabanta niya sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Ang mga dokumentong ito ang magiging batayan ng mga mambabatas sa kanilang boto. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
8: Ibinasura ng Quezon City RTC ang petisyon ni Attorney Man Scarpio na pahintuin ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si VP Sara. Bukod dito, tinabla rin ng korte ang hiling ni Carpio na writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D, House Justice Committee Chair Gervil Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Paliwanag ng korte, hindi maaaring makialam ang hukuman sa impeachment power ng Kamara. Una ng kunestyon ni Carpio ang pagsasabpina ng Justice Committee sa kanilang tax records.
4: Maaari pa rin makatakbo sa halalan si VP Sara kahit ma-impeach o mag-resign. Giit ni former Senate President Franklin Drilon, debatable pa kung maipapataw ang perpetual disqualification
0: kung wala na sa pwesto ang pangalan.

0: dalawang pangulo sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi rin ni Drilon na malaki pa rin ang tsansa ni Duterte sa eleksyon dahil sa suporta ng publiko.
1: So, what is the scenario if she resigns?
2: Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, eh, maging academic, kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office.
0: Hindi nagpapakampante ang mga residente ng Albay sa gitna ng aktibidad ng bulkang Mayon. Milyon-milyong piso na rin ang naitalang pinsala sa agri-sector. Yan ang agenda report ni Ryan Reloba ng Abante, live nag-uulat mula sa Legazpi, Albay. Ryan, kumusta na dyan?
3: Corina, sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon, ang sektor ng agrikultura ang matinding napuruhan dahil sa mga abo. At isa na dyan ang ginubatang Albay. Mistulang nilumpo ang malawak na taniman sa bayan ng Ginubatan, Albay dahil sa pagbagsak ng abo bunsod ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ganyan inilarawan ni Ginubatan Mayor Ann Gemma Onghoco dahil makapal na abo na kasi ang bumabalot sa mga bukurin na isang senyales na unti-unting pagkamatay ng kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Anya, umabot sa mahigit 2,100 hektarya ang lawak ng nasira dahil sa abo na nagkakahalaga ng mahigit 53 milyon pesos. Apektado ang nasa mahigit 2,100 na livestock farmers at 345 na mga magsasaka. Aminado ang alkalde na pahirapan sa kanila ang muling pagbangon dahil sa isang iglap ay nasira ang sektor ng agrikultura sa kanilang bayan.
4: Throughout ang bayan ng Ginubatan, parang binuhos na talaga lahat dito sa Ginubatan. Kaya kahit nga po sabihin natin na wala kaming mga evacuees, but still, very affected po ang bayan ng Ginubatan.
3: Isa na ang magsasaka na si Hector Blacada na labis na nangangamba sa tuwing nagpapakita ng pag-aalboroto ang bulkang Mayon. Anya, hindi nila maiiwasang matakot dahil nakasalalay sa ani ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pinagkukunan na kita ng kanilang pamilya.
5: Siyempre, panalangin talaga yan naman pag hindi magtuloy-tuloy na magkumutok para hindi maepekto ng pagpamilya at pagsasaka.
3: Kaugnay niyan, sisimulan na ng Albay LGU ang pamamahagi ng tulong ayuda sa 6,411 na apektadong magsasaka sa Lunes. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, 10,000 pesos ang matatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Naglaan kasi ang DSWD ng 65 million pesos na pondo para rito. Anya, titiyakin naman ni Rosal na walang mangyayari na kahit anumang problema sa pamamahagi ng ayuda.
6: Sigurado tayo din naka-monitor ang agriculture's office. Ako mismo, I can guarantee you na mga farmers doon mapupunta kasi nga nag-validate tayo ng matagal.
3: Samantala, naglaan din ng DOLE ng 150 million pesos para sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged and Display Workers o TUPAD program. Samantala, Corina, patuloy naman din ang pamamahagi ng mga tulong sa iba't ibang evacuation center dito sa Albay. Sa datos ng DSWD, nakapagpamahagi na ng 100,257 na family food packs, 1,402 na ready-to-eat foods at 7,634 na non-food items. Ito ay mula sa 12 evacuation center dito sa Albay na may 1,132 na pamilya o katumbas ng 4,100

0: 26 na individual at 26 na pamilya naman na nasa labas na evacuation center o katumbas naman ng 85 na individual. Balik sa iyo, Corina.
1: Okay, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat. Ryan Reloba ng Abante nag-uulat live mula sa Legazpi, Albay. Later, Representative Martin Romualdez nagsalita na hinggil sa umano'y pangingikil ni PGMN founder Franco Mabanta. At dalawang suspect sa viral road rage sa Bulacan, arestado. Susunod yan sa Agenda.

0: namin eh, tinatamad din. Eh, kesa po matenga doon yung driver na magre-rehistro sa LTO ng mahabang oras, eh minamabuti pong maglagay na lang.
1: Ibinunyag din ni De Leon na may ilang fixer umano na mismong nasa loob ng ahensya.
0: Actually, hindi na po fixer yung iba eh, kasi sa loob na mismo. Magbabayad lang kami through online. Tapos lalabas na rin po ang aming rehistro. Walang pagod, wala lahat. Pero medyo mataas po ang binabayaran.
1: Nasa 2 milyong pang Pilipino ang posibleng maghirap kapag tumagal pa ang krisis sa langis, kaya ang gobyerno double time na sa pag-abot ng ayuda.

0: kumanta. Isinusulong na rin ng NBI sa Kongreso ang pag-regulate sa social media sa aspeto ng journalism.
1: Immediate po yon. We already instructed our people to prepare a draft bill on this one. And then
2: Oliva, deactivated naman na ang Facebook account ng lead anchor nila na si CJ Hero matapos maibalita ang nangyaring pag-aresto. Ayon kasi sa complaint affidavit ng kampo ni Romualdez, kabilang si Hero sa mga respondent. Siya raw ang host sa two-part video expose na magdidiin sa mambabatas. Dahilan kung bakit ito umano tinangkang kikilan ng 300 milyong piso. Nagpadala pa raw ang kampo ni Mabanta ng isang 3-minute teaser para patunayan ang video na ito. Para kay former Quezon City Congressman Marvin Rillo, tila vindication ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi nito na palinaw ng palinawaan niya ang issue sa taong nanira at nag-akusa raw sa kanya ng maling impormasyon. Matatandaan kasing naghain ng cyber libel complaint si Rillo laban kay Hero matapos ang sunod-sunod na umano'y corruption stories laban sa kanya. Nanindigan din si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon na hindi press freedom issue ang nangyaring insidente, lalo na't mayroon daw alleged extortion attempt. Matatandaan na si Ridon ang naghain ng resolusyon sa Kamara para tingnan ng alleged disinformation activities ng kumpanya.
3: Alam mo tayong debate na dapat government should, you know, ensure that rising electricity costs are contained, no? Pero mahirap po to unleash content kasi na hindi ho nakabate sa katotohanan. And ang problema ho kasi PGMN platform, particular content creator na nagpakita po ng magkaibang Meralco bills supposedly to rage bait viewers, no?
2: Isa sa mga central message ng PGMN ang pagsusulong ng anilay free speech ng kanilang mga anchor. Sa kabila ng pagpapakilala bilang journalists, hayag na nagpakita ng suporta ang PGMN owners sa mga kandidato na kanilang sinuportahan noong 2025. Sa isang Facebook post, ipinakita rito na malaki ang naging suporta ng PGMN kay Manila Mayor Isko Moreno. Ilocos Sur Congresswoman Richelle Singson, ang kalaban ni Rillo na si Congressman Bong Suntay, at Senator Rodante Marculeta. Wala pang pahayag ang mga nasabing politiko sa kasalukuyan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
4: Tila nag-celebrate ang filmmaker na si Quark Henares sa pag-aresto ng NBI kay alleged extortionist Franco Mabanta. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Henares na di niya inaasahang magkakaroon ng konklusyon ang kanyang 2017 Facebook post. Anya sa followers, "We did it." Tungkol lang po sa umano'y hate groups laban sa isang tao na pinaniniwalaang si Mabanta.

0: Pinapaimbestigahan sa Securities and Exchange Commission ng negosyanteng si Piki Lopez ang di umano'y paglustay ng ABS-CBN management ng bilyon-bilyong pisong pondo. Ayon kay Lopez, mahigit 10 bilyong piso ang nilabas ng ABS-CBN bilang compensation at advances sa officers, managers at iba pa mula 2020 hanggang 2025. Bukod pa ito sa mga bonus ng top officials na na-reclassify para maitago dahil nalulugi na ang kumpanya noong panahon na yun. Gumastos din daw ang kumpanya ng mahigit 12 billion pesos para sa property at equipment kahit wala na itong prangkisa. Hiniling ni Lopez na bumuo ang SEC ng isang Independent Management Committee para sa ABS-CBN.
1: Auto Group Campi is easing its year-end sales goal, pero habang ramdam ang pagbagal ng bentahan sa buong industriya, umaarangkada naman ang sales ng electrified vehicles.

0: Magandang gabi. Ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kudzamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko
0: na may epekto sa ating mga Pilipino. Mapapanood din tayo sa simulcast ng Apante. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, Vice President Sara Duterte tinawag na chismis sa mga akusasyon ng Kongreso sa impeachment case. Paratang na may batuhan ng laptop kanyang tinanggi.
1: Kapo ni Romualdez, pinalaga ng depensa ng PGMN sa extortion case. Host na si CJ Hero, person of interest na rin ng NBRE.
0: Paglustay ng bilyon-bilyong pisong pondo ng ABS-CBN, pinaimbestigahan sa SEC.
1: At politikong natalo sa eleksyon, nakakita ng tsansa para bawian ng vlogger na umano'y nanira sa kanya.
0: Magbase sa ebidensya at hindi sa chismis, ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nambato raw siya ng laptop. Narito ang Politico Update ni Ched Gatchalian.
2: Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
3: Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente.
2: Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya.
4: Yes.
2: Meron ba
4: ebidensya?
2: Wala. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon.
3: Pinabulaanan din ng bise ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado.
2: Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague.

0: or siya isa akong empleyado or siya isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit.
1: Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop si Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggi ang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel.
2: To be honest, hindi ko...
3: You've never seen her meltdown?
2: I've never seen any sign of that temper whatsoever. Mm-hmm. Of course, she's very decisive. Never nang bato, never nanigaw.
1: Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pamumudmud ng ayuda.
0: Kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help the struggling families. Nakibisa ako sa kanila sa kapaguran. Dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno.
1: Dagdag pa sa mga paratang ng bise, zero na raw ang kumpiyansa at interest ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President.
4: Para sa Politico Nightly, Chad Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Minamatag ngayon ng Senado ang abogadong si Senador Kiko Pangilinan na maging impeachment manager sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Maging responsibilidad ng impeachment manager ang anilay paggabay sa takbo ng trial. At dahil daw isang veteranong abogado si Pangilinan, matutulungan ito si Senate President Tito Soto sa legal proceedings ng impeachment trial. Si Majority Leader Senador Mig Zubiri daw ang nagbigay ng suhestyong ito habang open naman umano si Senate President Tito Soto sa ideya.
6: Kumpiyansa si House Justice Committee Member Congressman Tere Redon na higit 215 na ang mga kongresista ang boboto para sa impeachment ni VP Sara. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinigundahan ni Redon ang pahayag ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong na halos 200 na ang expected na mag-yes. Pero sa kabila nito, posible pa rin daw maantala ang botohan sa plenaryo.
3: Sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang ma-delay ito until, you know, maybe a day or two more days?
7: That is a possibility. Pero syempre, it will be dependent on who would list up, no? On that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So we will see po on a Monday how it will actually look like and how long it will actually take.
5: Nakahanap naman ng kakampi si Executive Secretary Ralph Recto sa Kamara. Bukod kasi sa kanyang anak, dinepensahan din siya ng mga kapwa Batanggenyo laban sa mga aligasong ni Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
8: Isa laban sa lahat. Ganito na ang takbo ng tila teleserye sa pagitan ng Leviste at Recto. Dahil hindi na lang pamilya Recto ang katapat ni Representative Leandro Leviste. Ngayong araw, naghain ng resolusyon sa Kamara ang lahat ng kasamahang kongresista ni Leviste sa Batangas. Ito ay para kundinahin ang naging privilege speech ni Leviste noong Martes sa Kamara, kung saan binato niya ng maanghang na aligasyon sa Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Ang mga pumirma sa resolusyon ay sina Batangas Representative Brian Recto ng 6th District, Representative Amado Carlos Bolila IV ng 4th District, Congressman King George Colyantes ng 3rd District, Congresswoman Beverly Rose Dimacuha ng 5th District, at Representative Jervy Luistro ng 2nd District. Ayon sa limang mambabatas, walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga bintang ni Leviste. Sinisira rin daw ni Leviste ang matagal ng record ng mga Recto sa kanilang paglilingkod na umabot na ng dekada-dekada. Kaya ang panawagan nila sa Kamara, kundinahin ang mga aksyon ni Leviste. Wala pang sagot si Leviste sa lahat ng mga aligasyon sa kanya. Pero gusto niyang masagot kung gumastos ba si Congressman Gargiola sa kampanya ni Ate V dahil hindi naman raw ito itinanggi sa resolusyon. Maliban dito, may reklamo rin kinaharap si Leviste sa Department of Justice. Ito matapos magsampa ng reklamo ang Department of Energy laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, ang kumpanyang naiuugnay rin kay Leviste. Dahil umano ito sa hindi nila pagsusupply ng kuryente sa mga liblib na lugar kahit pa 7 taon na matapos silang mabigyan ng prangkisa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, walang records na nag-apply ang SPSB ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Ayon kay Leviste, sa media pa lang niya nakita ang mga reklamo at para sa kanya, mahina ito.
9: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirapuentes, Abante.
6: Hindi raw tatanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas si DOH Secretary Teodoro Herbosa para maisama sa 2028 senatorial slate. Ayon yan sa isang PFP official mula sa Kamara na tumangging magpapangalan. Nakarating daw kasi sa kanya ang impormasyon na nag-a-apply si Herbosa na maging kasapi ng partido. Una na kasing binalita ng politiko na tila may ambisyon sa isang national position si Herbosa sa 2028. Sa kumakalat na political ad nito, tila inihahalin tulad ng kalihim ang kanyang sarili kay former Senator Juan Flavier na nagsilbi ring DOH Secretary bago tumakbo sa pagka-senador. Opisyal daw sanang ilulunsad ang ad noong May 5 pero agad daw itong inurong ng maabuko ng impormante sa Kamara. Sa ating pagbabalik, PGMN lead anchor CJ Hero, person of interest na sa NBI investigation.
5: At Senator Lacson may hamon sa mga kritiko ng Senate Flood Control Investigation. Ang detalye sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay, song ko.
1: Yan, yan. Diba?
0: Ganon.

0: ang nangyaring insidente, lalo na't mayroon daw alleged extortion attempt. Matatandaan na si Ridon ang naghain ng resolusyon sa Kamara para tingnan ang alleged disinformation activities ng kumpanya.
1: Alam mo tayong debate na dapat government should, you know, ensure that rising electricity costs are contained. No? Pero mahirap po to unleash content kasi na hindi ho nakabate sa katotohanan. And ang problema ho kasi PGMN platform, particular content creator na nagpakita po ng magkaibang Meralco bills supposedly to rage bait viewers. No?
0: Isa sa mga central message ng PGMN ang pagsusulong ng anilay free speech ng kanilang mga anchor. Sa kabila ng pagpapakilala bilang journalists, hayag na nagpakita ng suporta ang PGMN owners sa mga kandidato na kanilang sinuportahan noong 2025. Sa isang Facebook post, ipinakita rito na malaki ang naging suporta ng PGMN kay Manila Mayor Isko Moreno. Ilocos Sur Congresswoman Richelle Singson, ang kalaban ni Rilio na si Congressman Bong Suntay at Senator Rodante Marculeta. Wala pang pahayag ang mga nasabing politiko sa kasalukuyan. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Person of interest ngayon ng NBI, si Pinoy Gallery Media Network lead anchor CJ Hero. Ito ay kaugnay sa umano'y 300 million peso attempted extortion kay Lady Representative Martin Lombaldes. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama ang pangalan ni Hero sa affidavit ng complainant kaya raw ito kasama sa mga iniimbestigahan. Sa umano'y teaser na pinadala ni Mabanta sa kampo ni Romualdez, si Hero raw ang anchor sa umano'y video expose. Hinamon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga kritiko ng Senate Flood Control Investigation na maglabas ng ebidensya laban sa issue ng umano'y 67 contractors. Sa isang privilege speech, sinabi ni Senador Lacson na hindi raw dapat ginagamit ang anyay mga peking naratibo para hindi pumirma sa partial report ng Blue Ribbon Committee. Sinabi rin ni Lacson na kung sino man ang may ebidensya laban sa umano'y contractors na ito, pangalanan daw nila sa publiko. Bumwelta rin siya sa mga akusasyon na mayroon umano siyang pinoprotektahang mga opisyal ng pamahalaan tulad ni former Speaker Martin Romualdez. Anya, nakapagsumitin na raw sila ng investigasyon o ng imbitasyon sa Kamara at iginagalang lang daw niya ang interparliamentary courtesy. Pinaimbestigahan ng Lopez Patriarch Pique Lopez ang umano'y paglustay ng bilyon-bilyong pisong pondo ng ABS-CBN. Ang detalye sa Politico Update ni Che Sulit.
3: Inireklamo sa Securities and Exchange Commission na negosyanteng si Pique Lopez ang umano'y paglustay ng ABS-CBN management ng bilyon-bilyong pisong pondo. Ayon kay Lopez, mahigit 10 billion pesos ang inilabas ng ABS-CBN bilang compensation at advances sa officers, managers at iba pa mula 2020 hanggang 2025. Over 20% ito ng accumulated losses ng kumpanya sa parehong panahon na aabot ng 45.5 billion pesos. Sa reklamong sinampa ni Lopez laban sa kumpanya, aniya, ABS-CBN has continuously paid exorbitant amounts of money to management and other corporate officers booked as compensation packages or advances amidst billions in net losses. Kasama rin sa reklamo ang umano'y pag-reclassify ng bonuses na tinanggap ng top officials ng kumpanya. Tila tinago raw nila ang exorbitant compensation dahil nalulugi na ang kumpanya noong mga panahong ito. Gumastos din daw ang kumpanya na mahigit 12 billion pesos para sa property at equipment kahit wala na itong prangkisa. Questionable raw para kay Lopez ang disbursement para sa capital assets at management compensation sa gitna ng financial standing ng kumpanya. Dagdag ni Lopez, posible rin na may irregularities ang bookkeeping at financial statements ng ABS-CBN na kulang umano ng economic substance. Hiniling ni Lopez sa SEC ang pagbuo ng isang independent management committee para sa ABS-CBN. Layon daw nitong protektahan ang assets ng kumpanya mula sa panuloko at para ma-preserve ang enterprise value ng ABS-CBN. Che Sulit, Bilinario News Channel.
2: Isang makasaysayang civilian mission sa West Philippine Sea ang matagumpay na natapos ng Atenito Coalition. Makakasama natin ngayon si Congresswoman Daday Smula ng Akbayan Party.

0: Welcome po sa programa kong Magandang Gabi.
1: Magandang gabi po, Sir Dexter. Magandang gabi po sa lahat.
0: Kung naging successful po yung atin ito civilian mission sa West Philippines si kamakailan lang, gaano po kaimportante para sa inyo? Kasi kasama po kayo dito, tama po ano?
1: Tama po.
0: Ano po, gaano po kaimportante ito para sa inyo, itong mission na ito, at ano yung mensaheng nais niyong iparating sa ating mga kababayan?
1: Yes, sir. Napakahalaga. Siyempre, napakahalaga po nito dahil pinatunayan natin na ang mga ordinaryong Pilipino ay sayang tumayo para sa ating soberanya, sa ating teritoryo. Ang mga kasama sa misyon ay mga volunteers, pari, may mga media rin po, mga musicians, at lahat ng nagsama-sama dahil mahalaga sa atin ang ating bayan at mahal natin ang ating bayan, kaya nagsama-sama po kami para sa misyon. At hindi dapat kinakatakutan ang paglayag sa sarili natin sa karagatan. Ang mensahe ko naman ay atin po ang West Philippine Sea at hindi tayo kailanman magiging dayuhan sa sarili natin sa karagatan.
0: Oh, tumitrending kong yung inyong pag-jet ski papunta doon sa Pag-asa K2. Bakit ninyo naisipang gawin po yun? Na kayo mismo, pangunahan yung pag-jet ski doon.
1: Well, ginawa ko yun upang ipakita na hindi dapat tayo natatakot na pumunta sa ating teritoryo. Dapat napapakita po natin na tayo ang may control sa ating karagatan. At simbolo po ito ng ating malayang paglalayag sa ating karagatan na hindi dapat tayo nagiging dayuhan sa sarili nating lugar.
0: May moment ba kong na medyo nakaramdam kayo ng kaba? Baka mamaya biglang may sumulpot na mga barko ng dayuhan doon sa inyong papupuntahan?
1: Natural po talaga nakabahan. Yes, of course, kinabahan po din ako kahit paano. Tao lang po. Pero syempre, mas matibang po talaga sa akin yung tungkulit. Saka gustong-gusto ko po talaga na maging successful yung mission. Dahil dito ako na makapunta po talaga sa Sandy Cay at magawa yung jet ski. Alam naman natin na yung panganib, nariyan lang sa tabi-tabi. Bagamat nandun lang po, malapit lang po talaga sa amin yung mga Chinese vessels. Pero hindi po dapat tayo nananahimik sa harap ng pangaapi po sa atin.
0: Kung may mga nagsasabi na baka yung mga ginawa nyo po doon sa area, baka lalong uminit yung tensyon, na mas magiging provocative ito kaysa naman makatulong dun sa ating campaign. Ano masasabi niyo po?
1: Well, syempre, ang tanong ko po dyan, kailan pa naging provocation ang pagbisita natin sa sarili nating isla, sa sarili nating teritory? Una, pumunta kami sa Pag-asa Island para magbigay ng tulong sa mga kapwa nating Pilipino sa Pag-asa Island at ipakita natin sa kanila na naririto tayo para sa ating mga kababayan. So, ang tanong, ano ang ginagawa ng China sa loob ng ating karagatan? China ang nananakot at nambubuli, di ba? Ang civilian mission ay mapayapang pag-assert na hindi natin isusuko ang ating yamang daga.
0: Yes, Kong, etong ginawa nyo po bilang isang mambabatas at bilang witness mismo doon sa aktual na nangyayari, ano po yung take away ninyo? Ano yung pwede nyo i-share sa ating mga kababayan para mas maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino yung sitwasyon doon sa lugar?
1: Tama po kayo. Una, nakita po ang yaman ng ating karagatan, ng ating dagat na hindi nananakaw at ang pinsalang ibinudulot ng China sa ating kalakasan. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang issue ng pagkain at kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa totoo lang, kahit ako, dati kung yung nakikita ko lang sa telebisyon na ang daming mga Chinese vessel na umaaligid sa West Philippine Sea, ngayon actual ko nang nakikita. So, ang lagi ang tanong sa sarili ko at ginagawa nila sa ating karagatan. So, yun po, ang laban na ito ay kailangan natin ipagpatuloy at hindi dapat natin isipin.
0: Oo. How would you differentiate, Kong, yung pakiramdam mo, yung napapanood mo, yung mga insidente sa West Philippine Sea, at yung pakiramdam mismo na ikaw yung nandun?
1: Well, syempre, magkaiba na siya. Kasi dati, hanggang television lang, hindi pa ako masyadong kumbinsido. Pero nung nakita kong aktual na nandun, and mismo, nung binababa nga po namin yung jet ski mula sa maliit na barko na Chawi, kung tawagin, ay naroon mga around 1,000 meters lang ang layo ng Chinese vessel na gusto umenkwentro para pigilan kami gawin ng aming mga action. So, very alarming siya para sa akin kasi ako mismo tinatanong ko sa sarili ko, bakit? Bakit sila nandun sa sarili nating dagat tapos parang lumalabas tayo pa yung dayuhan, di ba?
0: Oo. So sa tingin niyo dapat mas maging regular yung mga ganito, hindi lang sa inyong grupo, sa atin ito na movement, kundi pati sa ating mga kababayan o mga opisyal ng pamahalaan na mabisita din kahit paminsan-minsan itong ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea.
1: Yes, tama po kayo, Dr. Kung tutusin, binubukas na po ng LGU, Kalayaan Group of Islands Officials, yung West Philippine Sea or yung Kalayaan na looking nilang turismo. Nung naroon nga po kami nung ministry, habang nandoon kami, may na-witness din po kami ng inang mga turista na bumisita po sa kanilang isla. So maganda rin po ito na kahit normal or kahit na ordinaryong mamamayan ay pwede po na makapunta sa sa Pag-asa o sa Kalayaan Group of Islands.
0: Oo. Sa tingin niyo, Kong, sapat na po ba itong ginagawa ngayon ng ating kasalukuyang gobyerno pagdating doon sa pagprotekta sa ating karapatan diyan sa West Philippine Sea?
1: Una, kami ay lubos na nagpapasalamat. Humahanga ako sa ating mga Navy, sa ating Philippine Coast Guard, lalong-lalo na yung doon sa retired Navy SEALs na sumama sa akin papuntang San Miguel. Siyempre sa LGU officials ng Kalayaan Islands, saludo ako sa kanila at patuloy ang pagtindig at pagmamasid nila. Pero sa administration naman, kailangan pa ng mas malinaw na suporta para sa ating mga mangingisda at mga frontliners. Sana ay sa ASEAN Summit, magkaroon na ng mas malinaw at komprehensibong pagtugon sa pilit na pagpasok ng China kaysa sa pumasok sa isang joint exploration deal.
0: So kung matapos itong matagumpay na mission po ninyo, ano po yung susunod na hakbang ng atin ito coalition, ng inyong grupo, at ano yung iyong susunod na hakbang bilang isang mambabatas na pwedeng magawa para mas maging parang maintindihan ng ating mga kababayan at maging abot kamay yung pagbisita dyan sa May Pag-asa Island?
1: Una po, itutuloy po namin ang pagpapakilos sa mamamayan, ang ating paglalantad sa mga kasinungalingan o yung mga fake news ng China laban po sa atin. At sa atin naman mga mamamayan, maaaring makiisa sa ang publiko sa pamamagitan ng pagtindig sa katotohanan at pagsuporta sa ating mga lokal na mangingisda. At bilang isang mambabatas, ipagpapatuloy po namin yung aming laban. Isa po ako sa mga miyembro ng West Philippine Sea Bloc sa ating kongreso, kasama sina Representative Chel Jokno, Percy Sendanya, Dinagat Island Representative Kakabagaw, at syempre ang mamamayang liberal na Representative si Laila de Lima, at marami pa pong kita.
0: Okay, well said. Maraming salamat po, Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Magandang gabi.
1: Magandang gabi, Dexter.

0: Alcalde, may pagbuti na raw ang sitwasyon dahil humihina na ang usok sa lugar. Kabilang naman sa mga isinasagawang hakbang ang soil covering, compaction at misting operations upang mas mapigil ang pagkalat ng apoy at ng usok. Sa Laguna, pinasinungalingan ho ni Governor Sol Aragones ang mga usap-usapan na may malubha siyang sakit. Sa isang Facebook post, direkta niyang sinagot ang mga nagpapakalat ng nasabing issue. Ayon kay Aragones, madidismaya lang daw ang kanyang mga kritiko dahil wala siyang malubhang karamdaman. Dagdag pa ng gobernadora, marami pa raw siyang programa na nakahandang ipatupad para sa mga taga-Laguna. Sinabi rin niya na hindi makakalimot ang mga taga-Laguna sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa Pasig, Iloilo naman, mahigit 500 kabataan ang nakiisa sa Free Summer Sports Clinic 2026. Pinangunahan ni Mayor Stephen Palmares ang pagbubukas ng programa kung saan umaabot sa 545 participants ang lumahok sa iba't ibang sports activities. Kabilang dyan ang basketball, volleyball, football, boxing, chess, taekwondo at athletics. Tatagal naman ang programa hanggang Mayo 23 bilang bahagi ng pagsulong ng grassroots sports development at youth empowerment sa lungsod. Umaasa si Palmares na balang araw may mga pasinhon athletes na makakapaglaro sa SEA Games at Olympics. Git niya, dapat abot kamay ang sports opportunities para sa lahat ng mga kabataan. Sa Negros Oriental, excited na ang lahat sa pagbubukas ng isang hyperbaric chamber. Ito'y isang malaking tulong para sa mga diver at turismo. Ipinagmalaki ni Governor Chaco Sagarbarria ang itinatayong Hyperbaric Chamber Center sa Dawin. Kilala ang Dawin bilang diving capital ng probinsya. Kaya't malaking bagay anya ang pagkakaroon ng world-class facility para sa agarang responde sa dive-related emergencies. Naasahan namang mapapalakas din ito ang kumpiyansa ng mga turista at mas mapapalago ang dive tourism sa probinsya. Dagdag pa ng gobernador, magkasabay dapat ang pag-unlad at ang kaligtasan. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Mayor Chavit Singson, pang-gangster ang porma sa proyekto para sa Muslim Friends. At
1: politiho, politikong talo sa eleksyon, nakikita o nakakita ng chance na bumawi sa vlogger na nanira sa kanya. Tutok lang sa Politico Night.

0: manood, makinig at manalo sa OMG!
1: Saksakan ng sama ng ugali o yung bihirang magsimba pero mabait naman sa kapwa.
2: Pwede.
1: Saan doon? Sa pamamagitan ng isang funny post, abay napaisip ang mga netizen tungkol sa faith, ugali at pakikitungo sa iba. Paalala rin ito na simba is good, but ugali matters too.
3: Samantala, apa, gangster na gangster si dating Narvagan Mayor Chavit Singsonde, kung saan tila na hold up niya si Governor Jerry Singson sa isang proyekto para sa kanyang Muslim friends.
4: Nagbunyi sila ng ano, yung solar irrigation. Bigyan natin pero para may mainom sila. Kaya binigay ko lupa sa Narvagan. Okay daw. Igop yan.
3: Wala nang patumpik-tumpik at napa-oo si Governor Jen sa isang programang patubig sa Narvagan. Basta hirit ni Manong Chavit, you'll get it!
1: At syempre, papahuli ba sa fit check si PBBM? Abay agaw pansin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang smart at relaxed look sa pagdalo sa ASEAN Summit 2026. Todo react ang netizens sa clean at presidential styling ng chief executive. May mga nagsabing may diplomatic drip at ASEAN ready ang look ni PBBM. Mula polo hanggang sapatos, swakraw ang simple pero eleganteng outfit. Patunay lang na sa ASEAN 2026, hindi lang leadership, pati style, world class din.
2: Maraming inaabangan sa Lunes. Dex, no? Start na ng botohan sa Kamara.
1: Oo.
2: Impeachment yun eh.
1: Magbobotohan ang mga kongresista
2: sa plenaryo. Paano ba ang pinaka-proseso niyan? Botohan sa plenaryo yung mga kongresista, yes, abstain at saka no.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Tapos iaakyat na yon sa Senado.
1: Oo. Akala ko yes lang yung pwedeng pampilian.
2: May option pala, may no? Option. Abstain at no.
1: May no din, saka may abstain. So kung umabot, ilan nga yung boto? 106.
2: Oo, kailangan.
1: Kailangan.
2: Para ma-impeach ang VP.
1: Dapat hindi bababa doon. Kung 105, Ligwak. Oo. Kung 106, 107. Pero di ba sabi ng mga kongresista, sabi nila...
2: Si Congressman Terry Ridon, sabi niya 215.
1: Or more than pa.
2: Oo, sabi niya gano'n. Pero may ilang na salita, ano, sinasabi na parang marami daw ang posibleng mag-abstain.
1: Ba? At may mga, di ba may mga nagsabi na rin ng mga congressman na mukhang absent sila sa Monday. Pero ilan kaya yon?
2: Yun ang tanong. Although, marami ang nagtatalunan ng partido. Yung lakas, nalalagasan yung lakas eh, di ba?
1: Pero yung tumatalon dun sa nililipatan nilang partido, mukhang ano din eh, may sinasabi din na paninindigan nila para dun sa impeachment. Tingnan natin. Malalaman natin yan kapag nagkabutuhan talaga. Ang hirap kasi mag-speculate habang wala pa yung boto.
2: Totoo yun. Pero kasi parang ngayon, marami na yung... alam mo, iniisip na nila yung political survival nila 2028. Ang bilis kasi ng panahon.
1: Kahit sabihin mong dalawang taon pa yung 2028, pero huwag ka, ang dami ng mga survey. Di ba na lumalabas?
2: Ang dami survey.
1: Lalabasan. Baka mamaya... may impluensya pa rin yung vice president dahil ang laki pa rin ng hatak niya eh sa mga survey. Pero titignan natin yan, kung aakyat nga sa Senado, doon natin makikita kung may mga basihan yung mga ebidensya at kung paano boboto yung mga senator judges na.
2: Ako kasi, alam mo yung binabanggit na impeachment manager, parang medyo first time kong narinig yun, during the time of impeachment ni former CJ Corona, kasi ang SP nun is si Senator Enrile during that time. Lawyer na siya.
1: Na abogado siya.
2: Oh.
1: O yung uupo kasi ngayon,
2: si Tito Sen,
1: Hindi abogado.
2: Oh.
1: Pero wag ka, may mga binabanggit din ngayon na baka mamaya, pag umakyat yung articles of impeachment, baka magkaroon ng pagbabago din sa liderato.
2: Baka may

0: ata, no? Kasi di ba nung isang araw...
1: Kasi numbers game pa rin.
0: Correct. Di ba nagpatawag ng meeting ang minority and then si majority member Senator Camille nandoon sa minority, di ba? Kulang lang daw eh.
1: Kanya lang, hinihintay nga natin kung anong update ni minority leader Alan Peter Cayetano. Dahil sabi niya, after no Monday, sabi niya magpapatawag pa rin siya ng meeting. Pag-usapan nila doon sa kanilang hanay, sa minority, ano yung mga magiging hakbang nila. At sabi naman ng nasa majority, paghahandaan namin yan kung may pag kung haharangin man ng minority yung pag-convene ng impeachment court.
0: Marami pang mangyayari.
1: Marami mangyayari. O, dalami natin aabangan sa Monday. Monday is the day.
0: Oo nga, yeah. Lagari.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganive.
0: Ako naman si Wedge Kudzaman. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

manood, makinig at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!

0: First, the lingering effects of the flood control corruption controversy weighed on consumer sentiment and business and investment confidence. Second, delays in the passage and subsequent release of the 2026 national budget slowed the rollout of critical government programs and infrastructure projects, particularly in public construction. Third and foremost, the conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures.
1: Matindi ang dagok ng iba't ibang issue sa ekonomiya ang naitalang GDP growth, pinakamahina matapos ang pandemya.
2: Habang nasa krisis ang mga Pilipino, ang mga direktor ng PSE sa bonus umano pumapaldo.
3: Kaya naman may mga bagong banat si VP Sara, may paalala rin siya sa mga kongresista sa harap ng impeachment vote sa Kamara. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Weakest in 5 years, paglago ng ekonomiya, bumagal sa 2.8% sa unang quarter ng taon. Foreign ministers ng ASEAN region nagtipon na sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit. Ang live update, tutukan. Biraw vindictive. VP Sara may paalala sa mga kongresista sa harap ng impeachment vote. Umano'y pambabato niya ng laptop sa abogado, totoo kaya? Tuloy ang impeachment proceedings. Petisyon ni Man Scarpio ibinasura ng korte. Leandro Leviste kinondena ng mga kapwa kongresista sa Batangas. Kumpanyang solar para sa bayan, kinasuha ng DOE. Hindi lang umano si Martin Romualdez, iba pang opisyal, posible rin daw biktima ng blackmail. At Robert Downey Jr. binash ang social media influencers.

0: Second release of the 2026 national budget slowed the rollout of critical government programs and infrastructure projects, particularly in public construction. Third and foremost, the conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures.
1: Dagdag pressure rin sa ekonomiya ang expected El Nino phenomenon na forecasted na magkakaroon ng lasting effects until early 2027. Bagamat nagpatuloy ang growth sa majority of industries, nakapagtala naman ng decline ang construction sector at 2.8% at agriculture, forestry and fishing at 0.2%. Now the Philippines trails behind other Southeast Asian neighboring countries katulad ng Indonesia at Vietnam. Despite this, binigyang diin ni Balisakan na hindi nakaka-experience ng stagflation ang Pilipinas dahil kailangan muna mangyari ang lahat ng tatlong factors: high inflation, slower stagnant economic growth, and high unemployment. This now raises the question on the Philippines' economic performance for the second quarter of 2026, lalo na tumaas ang April 2026 headline inflation sa 7.2%. With this, the picture for the Philippine economy in the months ahead remains difficult. Para sa Agenda, Sachiko Gumbawa, Billionaire News Channel.
2: Habang bagsak ang ekonomiya at lugi ang mga investor, paldo naman daw sa bonus sa mga boss ng Philippine Stock Exchange. Ang detalye sa exclusive Agenda Report ni Che Sulit.
3: Ilang milyong-milyong piso umano ang bonuses na natatanggap ng mga officer at director sa likod ng Philippine Stock Exchange. Sa kabilang una nang iniulat ng Billionaire.com ang nilalaman ng preliminary information statement ng PSE. Nakatanggap umano ang officers and directors nito ng kabuuang 112.3 million pesos in compensation noong 2025. Mas mataas kumpara sa 96.84 million pesos noong 2024. Tinatayang nasa higit 112.7 million pesos naman ang total annual compensation na matatanggap ng directors and officers para sa taong ito. Batay sa datos, bumaba ang sweldo ng high-ranking officials ng PSE, kasama ang CEO at president nito na si Ramon Monzon. Pero ang bonuses nila, tila dumoble pa. Nakatanggap ng 80.75 million pesos in salaries and bonuses noong 2025 ang 5 highest-paid officers ng PSE. Katumbas ito ng 7% ng kanilang kabuuang net income. Umano'y pinakamataas na naitalang executive pay-to-profit ratio sa local markets. Mas mataas umano ang compensation na ito by 128% kumpara noong 2017. Samantala, nasa 40% lamang ang itinaas ng net profit ng PSE sa parehong panahon. Una na ang sinabi ng isang investment expert, lugmok ang trading market ng bansa na mas pinalala pa ng epekto ng sigalot sa Middle East.
4: The emerging market has been marginalized and even our currencies has been hit. PSE is the worst performer now in ASEAN.
3: Noong 2025, halos dumoble ang revenue ng PSE mula 1.40 billion pesos hanggang sa 2.84 billion pesos. Kasunod ito ng consolidation ng PDS Holdings na nakadagdag sa fixed income trading, depository at registry revenues ng stock market. Pero ang net income nito halos di nagbago. Halos isang dekada nang pinapatakbo ni Monzon ang PSE. Matatanda ang bumagsak ng halos 20% ang PSE Index o PSEI sa nakalipas na 10 taon. Kasabay nito, mas marami na rin umano ang mga kumpanyang umaalis sa stock exchange kaysa sa mga IPO o mga bago nagpapalista. At hanggang ngayon, tila hirap pa rin ang traders na kumita mula sa merkado. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Touchdown, Lapu-Lapu City na ang ilang heads of state para sa ASEAN Summit 2026. Inaasahang sentro ng pagpupulong ang pagtugon ng rehiyon sa krisis sa Middle East. Narito ang Agenda Report ni Mary Ann Uy live mula sa Cebu. Mary Ann, ano na ang latest dyan?
6: Willard, dumating na sa Cebu ang mga matataas na leader mula ASEAN nations para sa ika-48 ASEAN Summit and Related Meetings. Kagabi, dumating na rin si

0: matanda sa mga hamon at matiyak ang matatag na supply ng enerhiya. Sa unang araw ng 40th ASEAN Summit and Related Meeting sa Lapu-Lapu City, malinaw ang mensahe ng kalihim ng foreign affairs sa harap ng mga foreign ministers na ang pagtitipon ay nakatuon sa pagtugon ng ASEAN sa krisis sa Middle East at ang umiiral na prioridad ng bawat bansa, kabilang na ang usapang politika, ekonomiya at pagpapalakas sa mamamayan ng ASEAN.
1: As we convene today, we do so at a particularly consequential moment for our region. The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects on ASEAN. For ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy costs, which eventually led to higher prices for agricultural inputs.
0: Kasama na sa summit ngayong araw si ASEAN Secretary General Cao Ki-moon. Samantala, bahagi ng ASEAN Week sa Cebu ang pagpapakilala sa mga micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng ASEAN Business Media Exchange. 7 mga gawa at produktong Cebu ang ibinida mula sa iba't ibang lungsod ng Cebu. Isa na rito ang hinablon ng Argao. Ang hablon ay isang proseso ng handloom weaving na lumilikha ng mga telang ginagamit upang makagawa ng iba't ibang produkto. Maselan ang proseso ng paggawa gamit ang wooden handloom.
2: We hope to show to the world that our hand-woven products are as beautiful as those that we see in other ASEAN countries. You know, these are all made by women weavers. We also have beneficiary sewers and product finishers. And if you can see, ma'am, these products are hand-woven and at the same time, heart-woven.
3: Bahagi ng pagbubukas sa International Media Center ang Business Media Exchange. Nagsimula noong Mayo 6, matatapos na rin ito bukas. Millard?
4: Maraming salamat, Mary Ann Uy, nag-uulat ng live mula sa Cebu.
5: Nahaharap daw sa triple whammy ang bansa ayon kay VP Sara. Dismayado siya sa tugon ng gobyerno sa patong-patong na problema umano ng mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
6: Kahit nasa labas ng Pilipinas, patuloy ang pag-monitor ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari sa bansa. Nakikiramay raw ang bise sa kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino na araw-araw humaharap sa hirap ng buhay. Ayon kay Duterte, masakit para sa kanya na makita ang maraming pamilya ang hindi sigurado kung saan kukuha ng panggastos para sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Giit pa niya base sa kanyang naging karanasan bilang alkalde at sa pakikipag-usap sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa, marami pa rin Pilipino ang hirap magkaroon ng maayos at patuloy na pagkakakitaan.
7: Kikisa ako sa kanila sa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno natin at masakit din sa akin na marami, siyempre naging mayor din ako at marami din akong napuntahan na iba't ibang lugar sa Pilipinas.
6: Binigyang diin ng bise na responsibilidad ng gobyerno na tiyaking natutugunan ang mga pinakaimportanteng pangangailangan ng mamamayan.
7: Yung capacity o yung oportunidad ng mga tao na magkaroon ng pera, pambili ng water, maaral sa kanila ang anersusunod at siyempre, pakay, kuryat na tubos.
6: Mahalaga rin aniyang makalikha ng mas maraming oportunidad para magkaroon ng hanap buhay ang mga mamamayan upang masuportahan nila ang kanilang pamilya at mapag-aral ang kanilang mga anak. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Bilyonaryo News Channel.
4: Magbase sa ebidensya at di chismis, ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nambabato raw siya ng laptop. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
8: An
7: ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or

0: is this about removing a person who doesn't agree with the administration.
1: Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente.
0: Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya.
2: Yes.
0: Meron ka ebidensya, wala. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon.
1: Pinabulaanan din ng bise ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado.
0: Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit.
1: Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop, si Attorney Michael Poua, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggi ang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel.
3: To be honest, hindi ko...
4: You've never seen her meltdown?
3: I've never seen any sign of that temper whatsoever. Mm. No? Of course, she's very decisive. Never nambato, never nanigaw.
1: Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pamumudmud ng ayuda.
0: Kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help the struggling families. Nakibisa ako sa kanila sa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno.
1: Dagdag pa sa mga paratang ng bise, zero na raw ang kumpiyansa at interes ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Kumpiyansa si House Justice Committee Member Congressman Terry Ridon na higit 215 na mga kongresista ang boboto para sa impeachment ni VP Sara. Sa On Point ng Billionario News Channel, sinagundahan ni Ridon ang pahayag ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Agyong na halos 200 na ang expected na magye-yes. Pero sa kabila nito, posible pa rin daw maantala ang botohan sa plenaryo. Sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang madelay ito until, you know, maybe a day or two more days?
6: That is a possibility. Pero syempre, it will be dependent on who would list up, no? On that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So we will see po on a Monday how it will actually look like and how long it will actually take.
5: Naipadala na sa mga kongresista ang committee report sa impeachment case ni VP Sara. Laman ng 93 pages document ang mga basehan para patalsikin ang bise sa pwesto. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
7: On House Resolution number 989 and
8: hinabol sa huling sesyon ng Kamara ngayong Linggo ang pamimigay sa lahat ng mambabatas ng committee report kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara. Kalakip nito ang resolusyon na naglalaman ng article.
9: Tuloy lang daw ang obserbasyon at pag-aaral nila ng options para matugunan ito. Base raw kasi sa pag-aaral ng DSWD, tinatayang madadagdagan ng nasa 2.5 milyong new poor ang bilang sa bansa kapag umabot hanggang Setyembre 2026 ang kasalukuyang krisis. Nang magsitaasan ang presyo ng krudo, ang transport sector daw ang pinaka-vulnerable, kaya dito nakatuon ang atensyon ng pamahalaan. Pero hindi lang daw ang sektor ang inaalalayan ng ahensya dahil marami namang programa ang DSWD para sa vulnerable sectors. As of May 7, nasa 6 na bilyong piso na ang naipamahaging ayuda sa nasa 1.2 million drivers. Kabilang na rito ang TNVS riders, UV, jeepney at tricycle drivers. Mayroon pang 800 to 900,000 drivers nationwide at sa numerong ito, 200,000

0: 30,000 ay mula sa Metro Manila. Hanggang May 20, wala pa raw aasahan na digitized payouts dahil nasa procurement stage pa raw ang ahensya. Ibig sabihin, wala pang e-wallet provider ang naa-awardan ng kontrata, pero pagtitiyak nila, hindi na raw mauulit ang abiriya sa listahan ng mga rider. Para sa mga susunod na distribution kasi, ang transportation network companies na ang magsiset ng date at venue. Darating na lang daw ang DSWD para ipamahagi ang ayuda dahil na-cross-check na raw ang lahat ng listahan.
1: Yan po ay sumailalim sa data cleansing, the duplication process, and we were able to arrive at a reconciled list. Ngayon po, ang sabi natin, taming nabanggit ni Director Dayan, nagkaroon nga tayo ng clean room. So the objective of that is to make sure that na-reconcile natin yung mga list, natanggal na natin yung mga duplicates, natanggal na natin yung mga erroneous entries.
0: Kung dumiretso raw kasi ang DSWD sa pag-top up ng e-wallets o digitized payout without the manual checking, nasa 2.7 billion pesos ang tinataya nilang nawala sa gobyerno dahil sa doble-dobleng pangalan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
2: Nakahanap ng kakampi si Executive Secretary Ralph Recto sa Kamara. Bukod sa kanyang anak, dinepensahan din siya ng mga kababayang kongresista laban sa mga aligasyon ni Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Isa laban sa lahat. Ganito na ang takbo ng tila teleserye sa pagitan ng Leviste at Recto. Dahil hindi na lang pamilya Recto ang katapat ni Representative Leandro Leviste. Ngayong araw, naghain ng resolusyon sa Kamara ang lahat ng kasamahang kongresista ni Leviste sa Batangas. Ito ay para kundinahin ang naging privilege speech ni Leviste noong Martes sa Kamara, kung saan binato niya ng maanghang na aligasyon sa Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Ang mga pumirma sa resolusyon ay sina Batangas Representative Brian Recto ng 6th District, Representative Amado Carlos Bolila IV ng 4th District, Congressman King George Colyantes ng 3rd District, Congresswoman Beverly Rose Dimacuha ng 5th District, at Representative Jervy Luistro ng 2nd District. Ayon sa limang mambabatas, walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga bintang ni Leviste. Sinisira rin daw ni Leviste ang matagal ng record ng mga Recto sa kanilang paglilingkod na umabot na ng dekadekada. Kaya ang panawagan nila sa Kamara, kundinahin ang mga aksyon ni Leviste. Wala pang sagot si Leviste sa lahat ng mga aligasyon sa kanya. Pero gusto niyang masagot kung gumastos ba si Congressman Garjola sa kampanya ni Ate V dahil hindi naman raw ito itinanggi sa resolusyon. Maliban dito, may reklamo rin kinaharap si Leviste sa Department of Justice. Ito matapos magsampa ng reklamo ang Department of Energy laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, ang kumpanyang naiuugnay rin kay Leviste. Dahil umano ito sa hindi nila pagsusupply ng kuryente sa mga liblib na lugar kahit pa 7 taon na matapos silang mabigyan ng prangkisa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Green, walang records na nag-apply ang SPSB ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Ayon kay Leviste, sa media pa lang niya nakita ang mga reklamo at para sa kanya, mahina ito. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.

0: nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay,
1: oh,
0: song
1: yan,
0: ko.
1: Yan, yan. Diba?
0: Ganon.

0: the Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel.
1: Palabas kung tawagin ni Senador Rodante Marcoleta ang alegasyong may 500 million peso allocable umano siya sa iniwang handwritten note ni late Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Unang pinalutang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nasabing impormasyon. Narito ang agenda report ni Hannah T.
2: Sapat na konteksto para kay Senator Rodante Marcoleta ang mga akusasyon sa kanya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Isiniwalat kasi ni Lacson ang umano'y 500 million peso worth of allocables para kay Marcoleta base sa handwritten notes ni dating late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para kay Marcoleta, hindi raw lubusang inilantad sa publiko ang nasabing akusasyon.
3: Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500? Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH.
2: Hindi pa sa ngayon iimbisigahan si Marcoleta at bagamat hindi otomatikong illegal ang allocables, sinabi ni Lacson na kung ang projects ng mga ito ay matutuklas ang substandard o ghost, saka na ito magiging issue. Isa rin sa paratang ni Lacson ang umano'y Bukulan kung saan sangkot umano si Marcoleta at iba pang mga taga-kamara nang i-confirm sa Commission on Appointments sinuoy DPWH Secretary Manuel Bunoan. Si Marcoleta ang nooy chair ng CA Public Works Committee.
3: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin?
2: Palabas ito kung tawagin ni Marcoleta at pailalim na pag-atake umano. Sisiyasatin daw ng Senate Blue Ribbon Committee ang project sa allocables ng mga mambabatas at i-verify nila ang flood control projects sa Visayas at Mindanao para makita kung gaano ka-widespread ang korupsyon. Nakabalik naman na sa Senate premises si Curly Descaya matapos pagamutin ang problema sa balikat nitong nakaraang linggo. Tanging si Descaya na lang ang nasa Senate custody matapos mailipat sa kusudiya ng ibang mga otoridad ang iba pang flood control scandal whistleblowers. Nasa humigit kumulang 7 buwan na siyang nakadetain sa Senado matapos i-contempt dahil sa hindi nito pag-cooperate sa Blue Ribbon. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonario News Channel.
4: Naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
5: Tinggi kasalukuyang nagpapaulan ng low pressure area sa maraming lugar sa ating bansa. Huling namataan ng LPA kaninang alas 3 po ng hapon sa coastal waters ng Picong, Lanao del Sur dito po sa may Moro Gulf at posibleng tumawid ng LPA dito sa may Zamboanga Peninsula sa mga susunod na oras hanggang malusaw dito sa may Sulusi bukas ng umaga. Samantala, patuloy ang paglapit ni Tropical Storm Hagupit, international name po ito, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo higit 1,800 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at may taglay na nahangin na 65 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, posibleng pumasok ang bagyo Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw at bibigyan ng local name po na Kaloy yung magiging pangatlong bagyo for 2026. Mula Sabado, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa direksyon ng Samar Island at Bicol Region. However, base po sa latest track ng PAGASA, posible ding humina ang bagyo simula Lunes habang binabagtas ang hindi kainitang Philippine Sea. Ka-weather, magbabago pa ang track at intensity ng bagyong tatawaging Kaloy, kaya patuloy na magantabay sa advisories ng ahensya. Dahil naman sa easterlies, nakapagtala pa rin ang mapanganib na heat indices ngayong Huwebes.

0: maraming lugar sa Luzon at Western Visayas, kabilang na ang Dagupan, Pangasinan, and Batac, Ilocos Norte hanggang 44 degrees. Maraming lugar pa hanggang 42 to 43 degrees Celsius. At bukas naman, araw ng Biyernes, posible pa rin po hanggang 45 degrees Celsius sa may Upper Cagayan, 44 degrees sa may Dagupan City and Batac, Ilocos Norte, habang dito naman sa may Quezon City, posible bukas, hanggang 40 degrees Celsius ang maramdamang init ng ating katawan. Kaya naman, payo pa rin ang pag-asa, gawin na lamang po ang mabibigat na gawain bago mag-alas 10 sa umaga at pagkatapos ng alas 4 ng hapon para maiwasan ang sintomas ng heatstroke gaya ng pagkahilo o panghihina. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, May 8 sa Luzon, asahan pa rin po ang maaliwalas na kalangitan, ngunit mainit na panahon sa maraming lugar pa rin sa maghapon dahil sa easterlies except for some areas kagaya nitong Mindoro provinces, Quezon and Aurora, possible pa rin yung mga isolated thunderstorms. Kaya huwag pa rin kalimutan ng payong, sombrero at tubig kung lalabas ang bahay sa tanghali. Bukas ang umaga, posible nang malusaw ang LPA sa May Sulusi, subalit meron pa rin aasahang light to moderate rain sa umaga at tanghali dahil sa easterlies, particularly sa halos buong Palawan, gayon din sa May Caraga Region and Davao Oriental, habang pagsapit ng hapon, may aasahan pang ulan ito sa May Southern portion ng Palawan, halos buong Mindanao at Eastern Visayas, kaya posible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Habang sa natitirang bahagi po ng Visayas, mababawasan po yung mga pag-ulan at posible na lamang ang mga saglit na pagkulimlim tuwing hapon o gabi. At yan muna napapanahong balita ngayong Webes. Ako po inyong ka-weather Benison Estarea na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon!
1: Feel na ang BTS phenomenon in Mexico. The global superstars met with President Claudia Sheinbaum sa National Palace. After their meeting, they appeared sa balcony to greet around 50,000 fans na nag-gather outside. RM and V even greeted the crowd in Spanish. This comes ahead of the group's three-day concert sa Mexico. Hindi pa man nagsisimula ang shows, ini-encourage na agad ni Sheinbaum ang grupo to return next year. Ito, gusto to ni Corina. A major win for dog lovers. About 1,500 beagles na destined sana for lab research ang inirelease mula sa isang Wisconsin-based farm with the help of rescue groups.
2: Activists with my organization, Direct Action Everywhere, first investigated Ridgeland Farms back in 2017, and we've been campaigning, there's been court cases over the years, and many organizations involved in these efforts, and so it's just amazing to see that it's all come to this moment where the dogs are finally getting out and experiencing all of this love and joy and freedom. We didn't know if this moment would ever come, and it's just so beautiful to see this and be a part of it.
1: The first 300 pups were already released last Friday, while the last remaining dogs will be placed in rescue centers. After 6 decades of breeding, the facility is also set to surrender its license by July. Good news yun. Happy dalawa.
3: Very.
4: Oo. Pero sa bawat good news tungkol sa mga hayop, meron ding bad, no?
1: Sa mga hayop?
4: Sa mga hayop. Hindi yung hayop na dalawa lang ang paa nakatayo, ha? Yung hayop na apat ang legs.
1: Oo.
4: There's always good and bad, pero ganun talaga.
3: Na hayop.
4: Ha? O na hayop. Ganun talaga. When you love, you have to be ready to be hurt.
1: Ouch.
4: When you love, there is pain. O, hindi ba?
1: Maganda yun. Walang hashtag ngayon si Willard.
5: Love guru.
4: Love guru. Oo nga.
3: When you laugh, you cry.
4: Oo. Ay,
1: wow.
3: When you're happy, you're sad.
4: Oo nga.
3: Pero ang swerte.
4: Darating sa tamang
1: panahon.
4: Okay. O, nagulat ka ba na si VP Sara ay pwede pa rin tumakbo?
3: Ah, sabi ni Senator
4: Frank Dillon. Senator Dillon, oo. Mm-hmm. Pwede pa rin siyang tumakbo kung ilalaban sa Korte Suprema despite impeachment.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Diba?
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga naman, diba, Willard, yung kausap natin kahapon ba yun? Yeah. Kahapon, oo. Iba yung political exercise from another branch of government, which is judicial.
3: Mm-hmm.
4: O, ayan. So, iba ang desisyon sa Korte.
5: Unprecedented at kasi yan kung mangyayari, no?
4: Yeah. Yes.
5: Never pa nangyari. Kung so, test case.
3: Hindi nangyari kay ERAP.
5: Oo.
4: Oo.
3: Kasi,
4: kaya nakatakbo pa siya.
3: Yes. Oh. Remember, nag-walk out yung mga

0: private prosecutors at nagkaroon ng people power. Two ba?
1: Two. So, well, titingnan natin kung hanggang saan ang kanilang labanan.
0: Sa Monday, I think there's going to be the sponsorship sa plenary doon sa articles of impeachment dahil nabigyan na sila ng kani-kanilang mga kopya ang mga congressman. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: At ako naman po si Ferdy Salvador.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

manood, makinig at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng kaabante!

morning dito sa kahabaan ng EDSA. As of 6 a.m. kanina sa may northbound at southbound lane ng EDSA Guadalupe, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Pagdating din sa Bandiya, maluwag ang kalsada at wala tayong na-monitor na build-up ng trapiko. Nagkaroon naman dito ng traffic build-up pagdating naman ng EDSA Ayala dahil doon sa traffic light. Pero lumuluwag din agad kasi yung ibang sasakyan lumilipat doon sa may tunnel ng Ayala. Pagdating naman ng EDSA Magallanes, ito medyo masikip na yung daloy ng trapiko at yung kalsada. Halos usad pagong kanina yung na-monitor natin at nadaanan dahil nga mabagal yung andar ng mga sasakyan. Samantala, nagkaroon din ng build-up, wheeler ng mga sasakyan sa bahagi naman ng Pasay Rotonda dahil sa mga jeep na nag-aantay ng mga pasahero, gayon din yung mga taxi. At idagdag na rin natin yung traffic light. Sa ngayon, dito naman sa bahagi ng Roas Boulevard, kung makikita nyo sa aking likuran, maluwag na

0: mula sa Ginubatan, si Ryan Relovan. Ryan, kumusta ang lagay ng mga residente dyan?
1: Willard, bukod sa abo, pinangangambahan din ng bayan ng Ginubatang Albay ang posibleng pagdaloy naman ng lahar bunsod ng pagsubok.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Namagitan si President Bongbong Marcos sa border issue ng Cambodia at Thailand sa ginanap na 48th ASEAN Summit. Narito si Aileen Taliping para sa Metro Morning Report.
1: Instrumento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-usap ang Prime Minister ng Cambodia at Thailand kaugnay sa kanilang border issues. Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu, nagkaroon ng trilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr., Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Sinabi ng Pangulo na bilang chairman ng ASEAN 2026, nais nitong magkaayos at magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa ginanap na pulong, sinabi ng Pangulo na marami ang napag-usapan, nagkaroon ng kasunduan ang dalawang prime ministers na panatilihin ang bukas at direktang komunikasyon at iwasan ang mga aksyon na maaring makapagpalala ng tensyon sa Cambodia-Thailand border. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa ginanap na trilateral meeting ay ipinakita ang prinsipyo ng ASEAN na paggalang sa isa't isa, pagkakaisa at mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaintindihan. Nagpasalamat naman ang dalawang Prime Minister sa Pangulo sa ipinatawag na trilateral meeting na anila ay tunay na leader para isulo ang kapayapaan, katatagan at pagkakaisa sa rehiyon. Ako si Aileen Taliping, Abante.
0: Inanunsyo ng DepEd na kinakailangan ng magsumite ng application para sa full government recognition ang mga pribadong institusyon na nag-o-offer ng senior high school program. Binigyang diin ng DepEd na marami sa mga private institutions na ito ay nag-o-operate ng may provisional permits lamang. Bunsod umano ng kawalan ng klaro at mas updated na proseso sa mga previous issuances ng departamento. Batay sa tala ng ahensya, nasa 38% ang bilang ng mga pribadong institusyon na nag-o-offer ng senior high school program at tinatayang nasa 1.46 million senior high school learners naman ang sineserbisyuhan ito. Ngayong araw ay inaasahang magpapiyansa si PGMN founder Franco Mabanta matapos arestuhin ng NBI dahil sa kasong extortion. Narito si Lian Bustillos para sa Metro Morning Report.
2: Surprisingly high, ganito inilarawan ni Attorney Bernice Rodriguez ang moral ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at ng

0: apat itong kasama habang nakadetain sa NBI detention facility sa Muntinlupa.
1: Very good, yeah, very good. They were taken care of, and yeah, yeah. Even here, we are assured of their safety and security.
0: Ayon kay Rodriguez, posibleng makapagpiyansa ngayong umaga si Mabanta at ang kanyang mga kasamahan. Matatanda ang inaresto si Mabanta at apat pang individual noong Martes, May 5, sa Pasig City, kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa isang extortion scheme laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ngunit giit ng legal counsel,
1: there was no extortion. There was no extortion, there was no crime that was committed.
0: Hindi naman nagbigay ng pahayag si Rodriguez kaugnay ng surveillance footage kung saan makikita umanong nakikipag-usap si Mabanta sa isang undercover agent ng NBI dahil ayon sa kanya, bahagi ito ng kanilang depensa. Dagdag pa ni Rodriguez, wala pa silang natatanggap na subpoena kaugnay naman kay PGMN anchor si Jay Hero. Sa ngayon, ayon sa legal counsel, nananatiling in high spirits si Mabanta habang inaabangan nila ang mga susunod na development sa kaso. Para sa Metro Morning, Lian Bustillos, Abante.
2: Itinuturing na ng NBI si Peanut Gallery Media Network anchor CJ Hero bilang person of interest sa 300 million peso extortion case ni former House Speaker Martin Romualdez na kinasasangkutan ni Franco Mabanta at iba pang mga personalidad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maaring maaresto ang anchor bunsod ng kanyang involvement sa planong online expose kay Representative Romualdez. Kamakailan inaresto si Franco Mabanta sa isinagawang entrapment operation ng NBI kung saan tinukoy si Mabanta bilang main figurehead sa kasong isinampa ng kongresista. Sa ngayon, nasa kustodiya ng NBI Muntinlupa si Mabanta. Inasuhan ng Energy Department sa DOJ ang solar para sa bayan ni Batangas Congressman Leandro Leviste at ilang opisyal dahil sa umano'y paglabag sa Revised Public Service Act. Ayon sa DOE, kahit may 25-year franchise ang kumpanya mula 2019, wala pa rin naipapatupad na renewable energy microgrids sa mga liblib na lugar. Wala rin daw patunay na nakakuha sila ng permit at nakinabang ang mga underserved communities sa proyekto. Kasabay ng pagbabalik ng 60 billion pesos na halaga ng pondo sa PhilHealth, iginiit ni Representative Chel Diokno para sa kalusugan ng mamamayan, hindi para sa ibang purposes dapat ito. Sa panayam ng kongresista kay PhilHealth President and CEO Dr. Irvin Mercado, kung hindi masususpindi ang premium payment sa PhilHealth, dapat gamitin ang naibalik na pondo para sa mas maayos na serbisyo, libreng gamot at mas abot kayang hospitalization. Mamaya sa Balitang Global, Canadian Prime Minister Mark Carney tutol sa pagpapalawak ng mga Israeli settlement. Iran bumuo ng ahensya para sa screening ng mga barko sa Strait of Hormuz. At World Health Organization, sinabing hindi pandemic ang hantavirus. Kapi muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh my gosh! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
1: Every milestone has a backstory. And behind many of them is a woman who watched it all unfold and made it possible. This Mother's Day, we celebrate her.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Kinausap ni Canadian Prime Minister Mark Carney si Palestine President Mahmoud Abbas para tukuyin ang status ng mga taga-Gaza Strip sa kabila ng humanitarian crisis sa lugar. Tutol si Carney sa pagpapalawak ng mga Israeli settlements at kinundin na naman ang karahasang isinasagawa ng mga Israeli settlers sa West Bank. Dagdag ng Prime Minister, walang papel ang Hamas sa layunin nitong palakasin ang pamamahala, accountability at mga institusyong demokratiko ng National Palestinian Authority. Patuloy ang tensyon sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng Iran na bumuo ito ng panibagong ahensya na nakatuon sa pag-vet at paniningil ng buwis sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, nagbabala si US President Donald Trump ng panibagong opensiba kapag hindi pumayag ang Tehran sa kasunduan, kabilang ang muling pagbubukas ng Strait. Sa gitna ng negosasyon, iniulat din ang panibagong tensyon sa Lebanon matapos magsagawa ng airstrike ang Israel sa Beirut laban umano sa isang Hezbollah commander. Bagamat umiiral ang ceasefire, patuloy pa rin binabantayan ng buong mundo ang sitwasyon dahil sa posibleng epekto nito sa langis, ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Patuloy na binabantayan ng mga health authorities ang pagkalat ng rare but fatal Andes strain ng hantavirus matapos maiugnay ito sa outbreak sa cruise ship na MV Hondius. Ayon sa World Health Organization, umabot na sa 8 kaso ang naitala habang 3 na ang nasawi. Ang naturang strain ang tanging uri ng hantavirus na maaring maipasa mula sa tao sa tao sa pamamagitan ng close contact. Karaniwang nanggagaling ang hantavirus sa exposure sa ihi, laway o dumi ng infected rodents at maaring magdulot ng matinding respiratory illness. Wala pa ring aprobadong bakuna o specific cure laban dito. Gayunman, nilinaw ng WHO na mababa pa rin ang panganib ng malawakang pandemic dahil limitado ang human-to-human transmission ng virus. Patuloy naman ang contact tracing at monitoring sa mga pasaherong posibleng na-expose sa outbreak.
1: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know. I'm going to ask Anais to come in and say this, but I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We

Muling nagbabalik ang Metro Morning. Handang-handa na ang mga Mexicans para sa concert ng Korean group na BTS. Itinakda ang concert ng grupo sa May 7, 9 at 10, kung saan sa loob lang ng ilang minuto ay naubos agad ang 135,000 na tickets. Hindi lang mga kabataan ang naaaliw dahil maging ang mga magulang na mga ito ay sumali na rin para bumili ng tickets. Plano ni Mexican President Claudia Sheinbaum na mag-imbita ng mga international artists para makaakit ng mas maraming turista sa kanilang bansa. Mahigit isang dekada matapos ang kanyang pagpanaw, muling nangingibabaw sa streaming charts ang musika ni Michael Jackson dahil sa tagumpay ng kanyang bagong biopic na Michael. Ayon sa reports, pumalo sa record-breaking na 137 million streams ang mga kanta ng tinaguriang King of Pop sa loob lamang ng isang linggo. Kabilang sa muling sumikat online ang classic hits na Billie Jean, Thriller at Beat It. Malaki rin ang naging epekto ng pelikula sa takilya matapos kumita ng mahigit $200 million worldwide at magtala ng isa sa pinakamalaking opening para sa isang music biopic. Sa kabila ng kontrobersya at mixed reviews, pinapatunayan pa rin ng muling pagsabog ng kanyang musika na buhay pa rin ang legacy ni Michael Jackson sa bagong henerasyon ng fans. Isang makasaysayang milestone ang ipinagdiwang ng legendary British naturalist at broadcaster na si David Attenborough matapos nitong umabot sa edad na 100. Sa loob ng mahigit pitong dekada, kinilala si Attenborough bilang Voice of Nature dahil sa kanyang iconic wildlife documentaries tulad ng Planet Earth at Blue Planet na nagmulat sa milyon-milyong tao tungkol sa kalikasan at sa climate change. Bilang bahagi ng selebrasyon, naghanda ang BBC ng espesyal na tribute shows at live events sa London para parangalan ang kanyang kontribusyon sa environmental awareness at conservation efforts sa buong mundo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin aktibo si Attenborough sa paggawa ng documentaries at pagsulong ng pangangalaga sa planeta. Patunay na ang edad ay hindi hadlang para magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Nakuha ng San Antonio Spurs ang Game 2 sa serye matapos tambakan ng 38 points ang Minnesota Timberwolves, 133-95. Isang dominanteng opensa ang ginawa ng Spurs mula simula hanggang matapos ang laban sa pamamagitan ng team effort kung saan pare-parehong kumamada ng double-digit scores ang mga starter ng koponan sa pangunguna ni Victor Wembanyama. Sa pagtatapos ng first half, hawak na ng San Antonio ang 24-point lead. Dito, ipinoste ni Wemby ang 14 points, 9 rebounds at isang block. Bagamat hindi na gaanong pinaglaro ang big man sa second half, nagtapos ito ng may double-double performance na 19 points, 15 rebounds at 2 blocks. Kumamada rin ang San Antonio ng 29 fast break points habang tanging 5 puntos lang ang sagot ng Wolves. Samantala, gaganapin na sa Minnesota ang susunod na Game 3 at 4 habang babalik sa San Antonio ang Game 5. Tumaas pa ang world ranking ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos ang panalo nito sa unang round ng Italian Open. Batay sa pinakahuling Women's Tennis Association rankings, umakyat si Ayala sa world number 38. Ang pinakamataas na ranking ng isang Pinoy sa kasaysayan ng tennis. Naitala ang pag-angat matapos nito.

0: ang talunin si Magdalena Freck ng Poland sa isang matinding three-set match sa Rome. Dahil dito, lalo pang tumitibay ang kampanya ng 20-anyos na tennis star habang naghahanda para sa mga susunod pang major tournaments ngayong season. Umaasa naman ang mga Pilipino na magpapatuloy ang historic run ni Ayala at mas makikilala pang bansa sa international tennis scene. High energy ngayon para sa Abante Golf Cup bilang pagdiriwang sa 39th anniversary ng Abante. Live mula sa Philippine Navy Golf Course, si Zeus Valdez. Zeus, happy 39th. Kumusta ang vibes natin dyan?
1: Willard, good morning. Full swing action na nga ang Abante Golf Cup matapos nga ang ceremonial tee-off kaninang 6:30 a.m. ng umaga. Tuloy-tuloy na matinding bakbakan sa fairways ng Philippine Navy Golf Course matapos formal na buksan ang kauna-unang Abante Golf Cup ng Abante Billionaire Group bilang bahagi ng selebrasyon ng 39th anniversary ng Abante. Naisagawa na rin kaninang umaga ang ceremonial tee-off na pinangunahan ni na Anthony Suntay, Dean Domatining at Congressman Brian Poe bilang hudyat ng formal na pag-abante ng torneo. Matapos sa mga opening drives, agad nang sumiklab ang labanan sa greens habang kanya-kanyang atake ang mga golfers sa mga fairways para makakuha ng birdies, pars at posibleng eagle putts para umakyat sa leaderboard. Willard, gamit ng System 36 format, mahalaga ang bawat shot dahil ang mga scores ay ibabase sa makukuha ang pars, birdies, eagles at posibleng hole-in-one sa loob ng 18 holes. Mas pinainit pa ang aksyon sa mga fan holes tulad ng nearest to the pin, longest drive at most accurate drive habang nakataya rin ang 100,000 cash at 100,000 worth ng K&G Golf Apparel para sa mga makakatama ng hole-in-one sa mga itinalagang butas. Bukod sa high-level competition sa links, nakahanda rin ang fellowship activities, raffle draws at awarding ceremonies para sa magpapakita ng pinakamalupit na round of the day. Yan muna ang latest mula dito sa Abante Golf Cup. Para sa Metro Morning, Zeus Valdez.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo ngayon at naka-simulcast sa Mellow 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: At ang nakasaad sa memo natin ngayong araw, palagi nang kasama sa usapang politika ang mga political dynasties sa bansa. Naku, mukhang nakalimutan na Willard ang usaping ito sa dami ng mga nangyayari.
1: Kiso, natabunan na, no?
0: Natabunan na, kaya ating inuungkat lahat yan kasi lahat po yan ay importante. Ano nga ba ang tanaw ng publiko sa Anti-Political Dynasties Bill? At ano ang maaaring maging implikasyon nito sa mga paparating na eleksyon? And speaking of elections, syempre hindi pa rin mawawala yung usaping impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan, sabi ni former Senator Frank Drilon, may malaking chance na kahit ma-impeach si VP Sara, maaari pa rin siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. At syempre, sama-sama nating bubusisiin kung sino ang highest paid officials natin. At paano kaya nila ginagamit ang kanilang tanging yaman sa gitna ng naghihirap na sambayanan? Lahat yan bubusisiin, lahat aalamin at babalansihin dito sa Memo with Corina. O, Willard, ayan
1: Lunes
0: na.
1: Ha? Sa Lunes na ang botohan.
0: Lunes na ang botohan.
1: Na kung anong boto ng kongresista natin.
0: Sigurado ka Lunes, hindi today, no? Wala,
1: yeah,
0: kasi
1: wala
0: yung session,
1: session
0: today.
1: Friday.
0: Okay. So sigurado ng Lunes. Bakit nababalitaan natin na meron na silang numero?
1: Oo nga, at lagpas-lagpas pa sa minimum required na 106.
0: But you know, we expected that, di ba?
1: Although kasi noong mga weeks before, may mga usap-usapan na may mga umaatras daw dahil sa takot or dahil siyempre tinitingnan nila ang magiging political future nila kung sakaling hindi naman matitibag si VP Sara sa impeachment.
0: Oo, ngayon sabi pa ni sabi pa ni Senator Frank Drilon, pag inakyat sa Supreme Court or sa korte itong issue ng perpetual disqualification from public office, baari pa rin magdesisyon ng Korte Suprema na hindi siya, na pwede siyang tumakbo bilang presidente. Mm. Depende sa ebidensya, ano?
1: Yes. Mm-mm. At malaking factor din dyan, siguro tinitingnan ng ilan, karamihan ng mga appointees sa Korte Suprema ay mga inappoint ng tatay ni VP Sara.
0: Ay, oo diba? Nga. Totoo yun.
1: Kaya hindi malayong makakakuha rin siya ng sibat siya.
0: Oo. Mm. At saka yung kay Justice Carpio, ano? Mm. Parang naitatwa, pero makikita mo yung leaning, kumbaga, yung leaning ng isang justice. Sabi nila, hindi po ako ang nagsabi niyan.
1: Si pero, Justice Leonen.
0: Ha?
1: Justice Leonen.
0: And Justice Leonen.
1: Yung sumulat ng desisyon tungkol dun sa naonsaming unang impeachment complaint laban kay VP.
0: Yan naman po ay hinala lang ng mga tao. Kasi dapat ay hiwalay ang legislative body from judiciary. Kaya naghahalo na yung judiciary sa political exercise at naghahalo na yung politika doon sa judiciary.
1: Kaya pinagdedebatehan ng mga legal scholars, ng mga law students, kung dapat ba talaga